0: Kaya bumili ako ng tubig sa labas. Ayan ha. Tuloy-tuloy ho tayo. Ano ho yung tinatalakay ho natin? Nasa bayan na po tayo ng Binsons. Araw-araw din ho nagsasagawa ng paghatid ng tubig gamit ang water truck simula alas 7 ng umaga. Sa kasalukuyan, ang Hirayo Water Corporation ay may 4 na water trucks na ginagamit para sa operasyon po ng paghatid ng tubig. 2 unit na may kapasidad na 10 metro kubiko, 1 unit na may kapasidad na 7 metro kubiko at 1 unit na may kapasidad na 3 metro kubiko. Ang mga proyekto para sa... Ito na ho yung sinasabi ho natin na maglalaan po ang Hirayo Water Corporation ng mga pangmatagalang solusyon sa pagpapabuti daw ho ng supply ng tubig. Pero hindi ho kaya duda dito ang atin hong mga kababayan? Tanong lang po. Anong sabi mo?
1: Aray ko.
0: Ayan. Aray. Anyway, sabi ko nga ho, alisin ho natin yung benefit of the doubt at bigyan ho natin ng pagkakataon for the second time or third time kung ilang times na ho. Pagbigyan ho natin, malay nyo naman, ha? Baka pagdating ho ng kasi yung una hong napagkasunduan na between ho sa pag-uusap po ng provincial government at ng Hirayo Water Corporation, 6 to 9 months, maaaring magkaroon po ng pagbabago. May katagalan, kasi hindi naman ho talaga basta-basta sa isang pitik ng kamay maagad po nating mababago yung sitwasyon. Kasi yan ho'y rehabilitation. Ibig kong sabihin, pag rehabilitation, matagal ho yan, pang matagalang solusyon. Abutin ho yan ng yung unang usapan ho, 6 to 9 months, baka sumobra pa. At meron nga hong pag-amin, hindi kakayanin yun hong ilang buwan na ibinigay na taning. At bagkos ito po ay tatagal pa ng ilang buwan. Pero ang sa atin ho dyan kung ako yung pamunuan ng Hirayo Water Corporation, sige lang, trabaho lang po kayo ng trabaho. At nang makita naman ng ating taong bayan ang inyo pong serbisyo, kung nagkaroon po ng pagbabago tungo sa magandang operasyon po nito, ay kung hindi naman ho kayo kikilos o gagalaw ho dyan, ay wala talaga hong mangyayari. Yun atin hong mga kababayan, magkakaroon po ng dissatisfaction yan at talagang gagawa ho ng mga paraan niya para ma-oust ho kayo dito ho sa Hiraya dapat daw. At talaga itong mga kababayan natin, binabati natin Mr. Ilustrado. Hiraya daw, sabi niya. Ang sagot ko naman dyan, eto.
1: Aray ko.
0: Aray mo. Ayan, ha? Ito na po, basahin mo natin kasi para ma-refresh yung pong ating mga kababayan sa kung ano ho ang ipinangako ng Hirayo Water Corporation. Yun hong pagpapalit daw po ng 150 piraso ng ultra filtration modules sa Dagutdotan Filtration Facility. Ang kalagayan daw po ng proyekto, napalitan na ho noong Hunyo 17, 2026. Ang epekto po nito, nakatulong daw upang matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan ng Philippine National Standards for Drinking Water. Ayan ho yan, ha? Nagdagdag ng humigit kumulang na 2.2, ano itong MLD na ito, million liters per day, million liters daw po per day sa kapasidad ng supply ng tubig. Ang mga makikinabang, humigit kumulang sa 13,000 or 13,000 service consumers sa Diet South, Mercedes, and Basud. Mercedes Booster Pump, kalagayan daw po ng proyekto, nakumpleto naman ho noong Hunyo 12 ng kasalukuyang taon. Ang naging epekto naman daw po nito, nadagdagan ang presyon ng tubig mula sa 0 to 5 PSI tungo po naman sa 6 to 10 PSI. Tumaas ang karaniwang konsumo ng tubig, humigit kumulang 2 cubic meters bawat buwan kada service connection. Ang mga makikinabang ho nito, humigit kumulang sa 1,542 or 1,542 service consumers sa bayan po ng Mercedes. Ang pagpapalit ng tubo linya sa Barangay 4, Dait Camarines Norte, kalagayan daw po ng proyekto. Nagsimula ang proyekto noong Agosto 6, 2026. Target na makumpleto Nobyembre 30, 2026. Ang mga naging epekto, tinatayang umaabot daw po sa 0.7 MLD na dagdag na supply ng tubig ang mababawi sa pamamagitan ng pagpapababa ng water losses. Mapapalitan po ang mga lumang asbestos, cement pipes na magpapabuti sa kondisyon ng water distribution system. Ang mga makikinabang humigit kumulang sa 1,382 service consumers sa Barangay 4. Medyo mahaba-haba po ito. Laktawan ho natin yung ilan. Nang mapalitan daw po ang mga lumang asbestos cement, ang mga makikinabang naman po ito ay mahigit daw po sa 6,000 service consumers. Mula po naman yan sa iba't ibang mga barangay. Ito po ang mga barangay ng 1, 2, 7, 8, Cubangbang. No, kasama ho yung barangay Pamurangon. San Isidro, Magang, Mangcros, Mambalite. Yan ho yun. Matog doon, surface water source sa Labo, Camarines Norte, kalagayan po ng proyekto. Kasalukuyang isinasagawa ang proseso ng pagpapabid sa mga kontraktor. Ayan, hindi pa ho tapos yung proyekto. May mga bidding pa hong isinasagawa sa mga kontraktor. Uy, mga kontraktor, ano na kamo? Nakakapobya po kasi pagka sinabing kontraktor, ha? O sige. Oh, ayan. Ha. Para daw po sa mga katanungan, oh, eto na, dito na tayo at mahaba, ah. Magkukonsume tayo ng maraming oras. Para po sa mga katanungan, reklamo po ng ilang mga kababayan po natin, maaari daw pong tumawag sa PLDT landline number 571-3948. Yun ang cellphone number, oh, i-jot down po ninyo, 0998842-3854. At maaari rin magpadala ng mensahe sa HWC Messenger. O, yan po. Ang maraming salamat po sa inyong pag-unawa at pakikiisa. Ito ho yung binanggit ho natin. Ito ho yung usapin na may kaugnayan po sa long-term solution. Kasi yung nauna, ang binabanggit naman po doon, ayun pong short-term solution. O, sabi nga po nitong aking kaibigan, ha, si paring Efren Rosalina, sabi niya, dati mayo man bagang problema sa tubig, ibalik ang bubon. Kumusta na kaya si bubon nindo? Ano pa di? Di ba maganda yung bubon na yun eh? Naubusan na ng tubig yung ibang purok. Yung bubon nila, Efren, ay talagang masarap pa rin yung tubig. Kumusta na kaya, ha? Eh, yung kapitbahay namin, merong ding bubon. Kaya pag naubusan kami, nahagad kaming tubig. O, yan ho yung ilang mga kaganapan. Aabangan ho natin ano ho yung mangyayari na dialogo sa pagitan ho ng LGU ng Daet at ng Hiraya Water Corporation sa pamamagitan po nitong si GM Chan, Manager Chan. At ngayon hong araw ho yan, magkakaroon po ng dialogue. Kaya inaabangan ho ito ng atin hong mga kasama sa trabaho, ha? Mga mamamahayag dito ho sa lalawigan po ng Camarines Norte para mabigyan ho naman ho sila ng mga kaukulang mga updates kaugnay po ng problema sa tubig.
2: Ay kulay gito, dati-rati ang mga ipon, singlaya ng tao, dati-rati.
0: Natatawa ko dito sa aray ko na ito.
2: Ang musika ng papatulog sa mga bata, walang uwang sa mundo.
0: Okay, ngayon hong umaga, ha? Maaring yung mga binuksan ho naman natin na mga usapin kahapon, sana ho ay nakarating ho sa kalaman ng atin hong mga inirerespeto, ha? na mga at iginagalang na mga miyembro po naman ng sangguniang bayan po ng Daet. Yun hong mga expose na isinigawa ho ng isang kasama ho natin sa trabaho. May dapat kinakaukulang kinakailangan ito ho ay aksyonan po ninyo, ha? Sapagkat kung hindi ho ito aaksyonan, ha? Ang tinutukoy ko ho yung may kaugnayan ho sa pag kukuha ng lisensya, building permit ng atin hong mga kababayan, partikular sa ibang departamento. Ano po? Partikular sa engineering office, sa assessors. Siyempre, bago sa yun hong lisensya at business permit. Ang pagkakaalam ko ho, dumadaan ho ito sa opisina nito hong nakalimutan ko yung pangalan. Sige nga, paki-remind nga po ako. Sige. Tingnan ko, meron yung account dito eh. Opo. Ayan, ha? Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa atin hong programa. Ngayon pong umagang ito at meron na ho tayong 12 minutes makalipas po naman ang alas 8 ng umaga. Ay, Madam Joanne Christine Tabernilla de Luna, ano na nga ho yung position niyo po dyan sa munisipyo? Kasi ang pagkakaalam ko, ito hong mga papel na ito, yung mga papers na ito, ay isa ho yung tanggapan ho ninyo, yung position ho ninyo dito ho sa concern na ito. Ano po? Ito hong si Miss Joanne Christine Tabernilla de Luna. Sana baka mamaya makadalaw ho kami sa opisina ho ninyo. Pagbigyan nyo ho kami ng interview, ha? Para at least mabigyan ho natin ng tinatawag anyang for the sake of transparency. Paano ho yung sistema ng pag-i-issue ng mga lisensya, mga building permit dyan po sa engineering. Natanong na ho ba ang status o ginagawa ng tanggapan po naman ng sangguniang bayan sa pangungunan nito ho si Vice Mayor B2K? Magsasagawa din ba ito ng sarili niyang investigasyon o di kaya ay pababayaan na lamang? Sabi nga nung sa isang post, yung merong mic, sabi niya, ano ba ito? Magsasagawa ba kayo ng investigation or pababayaan nyo na lang? Pambihira. Sabi nung, di ba, meron tayong na papakinggan sa mga post na ganyan. Sabi niya, pambihira.
1: Aray ko.
0: kung may mga nasasaling naman ho tayo, kung may mga nasasaling ho tayo, sana wag ho tayong maging balat sibuyas. Ano po? Sana wag ho tayong maging balat sibuyas. Bagkos ang maganda nga ho dyan, kasi ang atin hong mga public officials dapat hindi balat sibuyas. Ay kinakailangan ito hong mga sinasabi ho natin ay silbing ano nga po ito eh. Parang dapat magsilbing ano ba yung tamang termino? Magsilbing challenge, magsilbing challenge po sa atin ng public officials at hindi na nga ho kayo ho yung nag-expose yung kasama na ho namin sa trabaho yung nag-expose. Ngayon, bilang tulong nyo naman dyan sa sangguniang bayan, abay magsagawa ho kayo ng investigation in aid of legislation.

0: Melbert Campolio, good morning. Good morning po kagawa John Quibral. Pa-shout out daw po kay Konse Marlon Benjamin Bandelaria. Oh, mapunta pala ito sa isang convention summit, ha? 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na, healthy pa. Mabibig sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Cricket music and beyond. One Radio. 99.7.

Uy, ang bilis talaga ho ng oras. Ayan ha. O, yan ho yung mga balitang bumulaga po sa atin. Ngayon pong umaga na patuloy ho nating tututukan at bibigyan ho ng mga kaukulang mga follow-up.

Ayan ha, at kambyo ho tayo sa ibang mga balita. Inahanap ko yung akin hong na-save ho dito kasi sa ibang balita naman ho tayo ha? Kasi parang punong-puno na ho tayo ng balita na medyo negative ho yung dating ha? Medyo maging positibo naman ho tayo ha? Hinahanap ko ho yung kasi meron ho tayong isang basketball player dito po sa lalawigan po ng Camarines Norte. Diyan po sa bayan po ng Basud. Sa ngayon siya ho ay nasa PBA, Philippine Basketball Association. At sa katunayan, siya ho ay kasama ho sa team ng Gilas Pilipinas. Pero medyo parang hindi pa ho yata nabibigyan ng break. Hindi pa ho natin nakikita na all Filipino players, iba bandera ng Gilas, hindi ho yan. Meron ho tayong isang local player na galing ho dito sa lalawigan po ng Camarines Norte. Ito hong si Mr. Arana. Nagpapakita ho siya ngayon ng magandang performance sa PBA. Nakasama ho siya sa Gilas Pilipinas. Nakasama ho siya sa Gilas Pilipinas pero mukhang hindi pa ho yata naipapasok. Hindi pa natin nakikita yung kanyang performance kung kumusta ba naman. Maganda ba? Okay ba? Kasi syempre kapag Gilas lalaban po sa mga ibang koponan sa iba't ibang bansa, syempre iba po yung atmosphere. Mabuti sa PBA at andyan na ho yan, ha? Isa hong basketballistang Basodeño, sabi nga niya, ha? Taga Cam Norte. Ito hong si Justin Arana, bahagi po ng kupona ng Gilas Pilipinas, nalalahok daw po sa Window 4 ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. At syempre, proud ho tayo, ha? Proud ho tayo na meron ho tayong isang tagabayan po ng Basud. Ito hong si Justin Arana, bahagi po ng 14 na manlalarong kinatawan po ng Pilipinas. Nalalahok nga po sa World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ito hong si Justin ay kabilang po sa mga dumalong panlalaro sa naganap na Gilas Pilipinas press conference nito hong ika-24 ng Agosto ng kasalukuyang taon kung saan ipinakilala at ibinigay ang detalye ng nagaganap na Window 4 Asian Qualifiers ng FIBA World Cup 2027. Kasalukuyang profesional na basketball player ito hong si Justin Arana sa Philippine Basketball Association or PBA. Sa ilanin po ng kupo ng Converge sa Fiverr Sirs, paano ba i-pronounce ito? Fiverr Sir. Ang sa isang pahayag kaugnay po ng pagiging bahagi po ng niya sa Gilas Pilipinas team, nabanggit nito hong Justin na ibibigay niya yung kanyang best kung ano yung kanyang magiging role dito ho sa team na ito. Ibibigay daw niya yung kanyang 100% palatandaan at patunay na bukas ang malalaro sa anumang oportunidad at pagkakataon na dala-dala ng kanyang Pilipinas stint. Yan ho ha. Sa isang pahayag, kaugnay nga po ng naging bahagi niya sa Gilas Pilipinas team, ibibigay daw niya yung kanyang best. Pero hindi pa ho natin nakikita yung performance eh. Ito ho yung kanyang ipinarating. Muli ang pagbati daw niya sa tagumpay na ito sa kapwa Camnorteño. Ayan. Kaya good luck dito sa atin hong isang manlalaro, basketballistang tagabayan po ng Basud. Pumapailang lang yung kanyang karir bilang bahagi po naman ng PBA at ngayon po ay nakasama sa Gilas Pilipinas. Nakasalukuyan nga hong kalahok sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifier.

0: Oy, bago ho tayo magtapos ng atin ng programa, gusto ko hong i-alert. Gusto ko hong i-alert. Yun hong atin hong mga kababayan sa mga bawat barangay. Kasi mukhang... ayan. Kasi mukhang nauusan na naman, ha? Mukhang nauusan na naman po ang mga nakawan, ha? Sabi nga ni Kayan, nag-bermans lang, Nausan na ho yung mga nakawan na naman. Kaya nais ho natin i-alert ang mga barangay peace and order. Kasama na ho ang probinsya, ang mga munisipyo. Na lagi hong sana makapagsagawa ng police visibility, lagi hong sana makapagsagawa ng pagroronda, sapagkat mukhang marami naman ho ang mga naitatala po ngayon na mga nakawan sa mga barangay. Sa barangay ho namin may mga nagagawin na naman Akala ko nga ho, papasok ko doon sa street ho namin, yun hong taong hindi kilala, abay mag-aalauna, mag-aalas dos, naglalakad. Akala ko, papasok ho doon sa street ho namin mabuti naman at hindi, ano po. Kaya nais ho nating i-alert, yun hong mga barabarangay na nauuso naman ho ang mga nakawan po ngayon.
1: Ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupa.
0: Okay, tayo po ay dumating ho sa pansamantalang pamamaalam. Uy, nakahabol pa itong si Jojo Crisini. Ayan, Manu, marahay na aga po sa imo, Tabi. Thank you for watching sa final stretch na ingatin hong programa ngayon pong umaga. At ako po ang inyong lingkod, Junjun Quibral, ang inyo pong nakasama kaisa nyo sa umaga. Dito po yan sa One Radio 99.7 News FM, dito po sa bayan po ng Daet. Samantala, mga balitang inyo hong napakinggan ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa, available po yan sa lahat ng mga boteka, grocery at supermarket nationwide. Maraming salamat po at sana po ay laging suma sa atin ang biyaya ng poong may kapal. Ako po ang inyong lingkod, Junjun Quibral. Maraming salamat. Magandang umaga, Camarines Norte.

0: inyong napakinggan ang programang Kaisa sa Umaga kasama si Junjun Q, Junjun Kibral. Hanggang sa susunod na edisyon ng programa dito lamang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Tom Norteños, One Radio Daet. Tindugun na! Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky La Cochera. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na!
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol!
9: One Radio 99.7 News FM.
10: Para!
0: Para muna, mag-usap One muna tayo.
11: Usap One. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa

0: baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao? Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
4: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
5: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
6: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
7: Tindugo na.
8: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
8: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow, gustong-gusto ko yan.
8: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
8: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
9: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
8: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: Basta may black,
10: may balak.
8: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
12: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
13: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
14: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
0: One Radio 99.7 News FM.
15: Ano? Saan?
16: Paano?
15: Weh, ito na nga mga Mars.
16: Alin?
15: Bakit?
16: Kailan?
15: Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang Diyosa ng Kahimangan. Tita Pollyanna. Ito na nga. Ito na nga. Ito na nga. Ito na nga. Mga Mars.
17: Ponla sa gozar. Vamos a demostrar cómo se hace.
18: Bonggang morning!
19: Hoy!
18: Yes, it's a bonggang morning right here on Ito na nga mga Mars. Alas 8:30.

0: Hanggang alas 11 naman po tayo magkakatala meet him. With your tita, Pollyanna, your Josen and Kahibangan. Ow! Dito na po sa kaisa ng Cam Norteño. One Radio, 99.7. Daet, tindugo na. 38 minutes after 8 o'clock in the morning. Oh, ano, iba ang gising nyo, no? Parang kakaiba na ang feels. Wah. Dahil ngayon po ang pinakaunang araw ng Setyembre, dapat ba tayo mag-celebrate? Near. Simula na po ng Bermas. At sana po naman ay isa-isip natin na ngayon po ay hindi simula. Wala po tayong lisensya na magdeklarang Xmas season na. Dahil magsisimula po ang Christmas season sa December 1. Para hindi masyadong mahaba. Ngayon po, tayo ay magmumuni-muni lamang dahil papalapit na ang undas. Diba? Focus-focus din kahit wala kayong time. Ay, hindi po. Wala pong sisilip dito na Jose Marichan. Sorry. Killjoy. Mamaya-maya po tatalakayin po natin yan. Ang tungkol sa Setyembre, mentality at mindset ng mga Pinoy. Progresibong pag-iisip ba ito o anti-progressive ang dating? Well, sa inyong sariling pananaw, malamang iba-iba yan. Ngunit subalit datapuat, dapat meron tayong argumento. Yan po ang dapat pagkaabalahan ng ating mga marites. Dahil araw po ngayon ng mga chismusa. Correct. It's a marites. Araw din ngayon ng mga maaarte. At araw din po ngayon ng mga choosing.
1: Ito na nga!
2: Ito na nga!
1: Ito na nga!
0: Bonggang morning sa ating mga bagong paligo at bagong toothbrush na mga drivers. Bus drivers, truck drivers, delivery van drivers, jeepney drivers, tricycle drivers, padyak drivers. Basta nagda-drive kayo, eto para sa inyo. Ah, ah, diba? Isa maluto.
1: Ito na nga, mga Mars.
2: Ito na nga, mga Mars.
0: Just Maray na morning sa buong Camarines Norte. Hello, hello! Diyan po naman sa Basud, San Lorenzo, San Vicente, Labo, Capalonga, Santa Elena, J-Pang, Paracali, Vincent, Talisay, and of course, Mercedes. Wow! At syempre sa bayan ng mga balinkinita ng katawan, Diet, Diet Camarines Norte. Tara na sa palengke. Kumusta naman po ang ating mga suki? Sa iba't ibang mga sections ng ating mga palengke dito po naman sa buong lalawigan ng Cam Norte. How's life? Ay naku, ha, naniniwala ako na meron talagang mga suki natin dyan na hindi masyado makapagpaniwala sa mga sabi-sabi at pamahiin. Kahit wala pa silang benta, nagpapatawad na sila. Ang ganda, no? Eh ako nga eh. Kahit wala pa akong benta, nagpapautang ako. Maswerte yun eh. Siyempre, hindi ako magpapautang doon sa hindi nagbabayad. Nagpapautang ako doon sa talagang siguradong nagbabayad naman. Pero hindi mo masyadong kilala, eh di wag mo ngang pautangin. Pero kung suki mo naman at nagbabayad naman, ayan! Yung iba nga nagpapabayad ng GCash. Diba? GCash?
1: Ito na nga, mga Mars!
2: Ito na nga, mga Mars!
1: Ito na nga, mga Mars!
0: Setyembre 1, 2026. Sabi niya, paalam, Agosto. Diyan ka na, Agosto. Hindi na kita, Agosto.
1: Hoy!
0: Ako ay naka-mind Setyembre na.
2: Mind Setyembre! Yes!
0: Ayan, mamaya-maya po, pag-usapin natin ang Mind Setyembre. Para naman mas lalo tayong guided sa ating mga pangyayari. Minsan kasi, pag walang nag-guide sa atin, ay tayo naliligaw ng landas. Napapapunta tayo sa bangin ng alanganin at kawalang kaalaman. Kaya dapat tayo naghahanap ng magbibigay sa atin ng magandang mind Setyembre. Yung iba dyan nag-post na. September, be nice to me or else.
3: Aray ko.
0: Aray mo talaga, pakak. Ay, hindi, tama.

0: Ito na nga, mga Mors!
1: Ito na nga, mga Mors!
2: Ito na nga, mga Mors! Kaysa ng Cam Norteño, One Radio 99.7.8. Tindugo na! Ang oras po! 16 minutes bago sumabi ng 9 o'clock in the morning. Yan pong oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo ng oras na. Oras na para magkumahog. Woo!

0: na nga.
1: Ito na nga, mga Mars.
2: Kaisa ng Kaunor Tenios. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
10: Ito na nga, mga Mars. Ito na nga, mga Mars.

The province. Camarines Norte. The station. One radio. The frequency. 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenos. One Radio. One Radio.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano?
2: Weh, ito na nga mga
1: ito
2: Mars.
1: Ito na nga.
2: Mga Mars.
1: Bakit?
2: Kailan?
1: Oh,
2: ito na nga mga Mars.
1: Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars, ang inyong makakasama, ang diyosa ng kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga,
2: ito na nga mga Mars.
3: Hola, hola, hola, hola. Ano oras? 3 minutos, makalihis ang alas 9 nin pagkaaga. Mulak. Hindi ka join.
4: La madre que no diga que yo aquí le montao.
3: At syempre, pinakaunang araw ng Setyembre. Eto na. Salubungin na natin na mga explanaciones grandes kung bakit nga ba bakit kailangan baguhin natin ang mind Setyembre na nagsisimula ang Pasko sa Pilipinas pagsapit ng September. Why oh why? Dapat lang ba or pwede namang hayaan na lang? Well, kailangan baguhin o kahit man lang suriin ang mindset na Pasko na pagsapit ng Setyembre. Dahil nga may ilang bagay tayong pwedeng pag-isipan ng mas malalim. Yan na po ang uso ngayon, palaliman ng iniisip. Dahil nagbabago ng panahon, meron na tayong tinatawag na global warning. Hindi lang po warming, kundi warning. As in ning-ning, nagniningning ang mga Christmas lights. Huwag muna! Una, kasi hindi dapat kinakailangang minamadali ang Pasko. Of course, magandang excitement. Pero kapag Setyembre pa lang ay todo Christmas na tayo, yung oh, Christmas mood na, ay! Parang gusto nating laktawan ang 4 na buwan ng buhay para makarating agad sa isang selebrasyon. Siguro kailangan nating itanong, hindi ba pwedeng mabuhay muna tayo sa Setyembre bilang Setyembre? Mind Setyembre! Nagiging 4 na buwang pressure tuloy ang gastos, di ba? Sa sandaling magsimula ang Christmas countdown, kasunod agad dyan ang regalo! Handaan! Woo! Bagong damit! Christmas party! Dekorasyon! At kung anik-anik pang kailangan nating vilhin! Para kasi sa maraming Pilipino, ang dapat sana'y masayang selebrasyon ay nagiging mahaba at mabigat na financial pressure. Getchi? Getchi! Minsan din, alam nyo ba, ang mga negosyo ang unang nagsasabing, Pasko na! Yan, yung mga negosyo na yan. Walang masama sa parol, Christmas songs, pero kailangan din nating itanong, masaya ba talaga tayo? O dahan-dahan lang tayong hinihikayat na gumastos ng mas maaga? Parang hinihigop ang ating pitaka. Hoy! Kapag mas mahaba kasi ang Christmas season, di ba? Naisip natin, mas mahaba rin ang panahon para kumbinsihin na tayo ay bumili. Halimbawa ngayon, parang ay hindi pa ako bibili niyan, pero dahil may kasabay na whenever I see chichibin. Ay nako, talaga naman hindi ka titigilan hanggang hindi ka bumili. Siyempre naroon din yung nakakalimutan natin ang kasalukuyang panahon. Setyembre hanggang Nobyembre ay may sarili ring kahulugan. Panahon yan ng pagninilay, paghahanda, pagtatapos, at para sa ilan pagharap sa mga hamon tulad ng bagyo at kabuhayan. Alam naman natin na yung mga buwan na yan ay nako, tayo ay lapitin ng mga bagyo na yon. Diba? Hindi kailangang takasan ang kasalukuyan sa pamamagitan ng pagtalon agad sa Pasko. At isa pa ha, hindi naman talaga petsa ang sukatan ng Pasko. Ito ang dapat nating pag-isipang mabuti, napakahalaga po nito. Kung ang Pasko ay tungkol sa pagmamahalan, pagbibigayan, pag-asa, at pagkakaisa, bakit kailangan nating maghintay sa Christmas playlist para maging mabuti? At bakit kailangan nating simulan sa Setyembre kung pagsapit naman ng Enero ay tapos na rin ang mga malasakit?
5: Aray ko.
3: Correct ka dyan, Maliupiton. Aray ko, aray mo, paka! Sa madaling salita, hindi masamang mahalin ang Pasko ng maaga. Ang dapat baguhin ay ang mindset. Kaya gawin nating mindset-tiembre na parang obligasyon itong simulan agad pagsapit ng Setyembre. Maaring sabihin, hindi pa Pasko ha, pero pwede nang maging masaya. Dahil ang tunay na problema ay hindi kung kailan nagsisimula ang Pasko, kundi kung bakit tila kailangan pa nating hintayin ang Pasko bago tayo maging mabait, mapagbigay, at masayang tao. Ang Pasko ay isang panahon. Ang kabutihan dapat buong taon. Alright? So, dahil Setyembre at meron tayong mind Setyembre, di ba dapat mag-focus muna tayo sa undas? Exactly! At hindi naman ibig sabihin nito na kontra tayo sa Pasko. Bakit nga ba hindi muna natin bigyan ng espasyo ang undas? Sa kulturang Pilipino, ang undas ay panahon ng pag-alala sa mga magulang, kapamilya, kaibigan at mahal nating nauna na. Panahon ito para huminto sandali sa ingay ng araw-araw at harapin ang isang katotohanang madalas nating takasan. Ang buhay ay maikli at ang alaala ay mahalaga. Pero minsan, pagsapit pa lang ng Setyembre, ayan na, Christmas songs na agad. Christmas sale na agad. Regalo at handaan na agad ang iniisip. Samantalang may Oktubre at Nobyembre pa. At may sariling kahulugan. Ang undas ay hindi lang tungkol sa simenteryo ha. Ito ay tungkol din sa paggunita, pasasalamat, pamilya, pinagmulan at pagbibigay halaga sa mga taong naging bahagi ng ating buhay. Siguro mas maganda ang mindset natin ay ganito. Mindsetyembre. Magpasalamat sa kasalukuyan. Oktubre, maghanda at magnilay. Nobyembre, alalahanin ang mga nauna sa atin. At Disyembre, saka na natin ipagdiwang ang Pasko. Hindi naman kailangang ipagbawal ang Christmas song sa Setyembre, pero baka pwede nating huwag madaliin ang panahon dahil may kagandahan din ang pagdaan sa bawat yugto ng taon nang hindi laging nagmamadaling makarating sa susunod. Hindi ba mas makahulugan ang Pasko kapag dumating ito sa tamang panahon? Matapos nating maalala kung sino ang wala na, at mas mapaghalagahan kung sino ang kasama pa natin. Ganon! Mind Setyembre! Huwag muna yung Pasko sa Disyembre na yon.

0: Buddy. One Radio 99.7 News FM. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
5: Ito na nga, mga Mars.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ito na nga mga Mars!

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampa-sexy!
1: Pampa-macho!
2: Pampa-healthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
5: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
6: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: the province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
0: Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet.
1: Kaisa ng Camnorteños.
0: One Radio.
1: One Radio.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano? Weh, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulugain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Taet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama, ang Diyosa ng Kahimangan, Tita Poliana.

0: One Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
6: Ito na nga mga Mars.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
3: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky La Cochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.
9: Tindugo na!
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
11: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
2: One Radio 99.7 News FM.

0: Ito na nga! Ito na nga, mga Mars!
1: Kaysa na ang Kamnorteño. One Radio 99.7.

Flying Autos, 30 minutes after 10 o'clock in the morning. Parang ibang tunon. Parang mayroong umaagas-gas. Oh, dito naman tayo sa kabila. Ayan, medyo mas maganda dito. Ayan na. Dito pa rin po sa ito ng mga Mars. Unang araw ng Setyembre. Siguro mas maganda rin pag nilay-nilayan natin bago tayo biglang kumanta ng Christmas songs. Ganyan na po kasi ang uso ngayon eh. Magnilay-nilay muna. Huwag sumabay sa uso. Luma na po yun. Ewan ko kung sino nagpapauso niya. Nagpapauso po yan yung mga negosyante, mga department stores, mga malls. Huwag po tayong paalipin sa mga ganyang kalakaran. Mas maganda ko kung medyo nasa tamang tulay tayo. Minsan kasi nasa maling tulay. Yes, it's a set Mindsetember. Mindsetember. Unahin muna natin ang pag-iisip sa parating na undas. Alam nyo mga katipid pa tayo ng mga isipin. Basta naman alam nating nakahanda na tayo sa Pasko. Dapat may budget naman kayo dyan. Kasi pag medyo aga-agahan natin ang celebration, naku! Para kang namamalengking gutom niyan.

0: Ganas, ganito ahora. Di ba, baby? Ay, sumasang-ayon si baby. Sabi nga nila, wow. It's 26 minutes more bago sumapit ang 11 o'clock. At ang ibig sabihin niya na it's too late to go to the palengke. Kasi your paninda is already laos. If you wanna wasiri-wasiri, dapat early in the morning. Ganon.
1: Ito na nga, mga Mars.
2: Ito na nga, mga Mars.
0: At gani-ganina lamang ay ako'y napatakbo sa butika. Dahil palaos na rin ako. Siyempre, sana po naman ay naging masaya ang inyong unang araw ng September. Unang morning ng September 2026. Ano nakakatawa doon? Nandito pala ako. Ako naman nagsasalita doon sa maling mic. Nakakalito talaga. Ay, mamaya nga pala alas 12 ng tanghali ang premiere ng Tatak Noli Banyaria. Yes! Mga balita at opinion. Alas 12 hanggang alauna po ng hapon. Dito po sa Kaisa ng Cam Norteños One Radio. 99.7 Diet. Tinduguna.

0: Radio, 99.7 News FM. Dot.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
6: Ito na nga, mga Mars.
7: Oy, bes! Flash sale na naman!

Alam mo, mas okay na rin ganyan. At least hindi umabot sa kasalan. Imagine mo na lang, forever kang ganyan. Buti na lang maaga, na-reveal ang flat. Hindi ako talo dito, ikaw yung may habit na mag-drop. Hindi mo na ako love, love, okay.

Ito na nga mga Mars! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, kasama ang Diyosa ng Kahibangan, Tita Poliana, sa One Radio 99.7 News FM.

0: Gen Z, tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z
0: sa One Radio Pinoy.

0: nalib lang sa kanya sila. Ang pansinin, nakita lang nila maganda yung kasama ko, kaya ganyan sila. Pero umiti ka lang, ayaw mo suplada ka. Yan, ngiti. Ngiti. Yan, mas gumaganda ka kasi pag nangangiti. Bitch! You know what the fuck going on? Some freestyle shit. Yo, yo. Ay. Kung di naman ako sikat, hindi naman ako isasama sa akin eh.
1: Yo. Kumusta na? Alam ko, marami rin kayong iniisip. Kaya, ikanto na lang natin yan.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
13: You're listening to One Radio. One
14: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, ang kilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: The Province, Camarines Norte, The Station, One Radio, The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio.
3: Tindugo na!
0: Ito na ang programang Tatak Noli Banyaria. Mga balita at talakayan mapapakinggan tuwing Martes at Huwebes alas 12 ng tanghali. Tatak Noli Banyaria. Mga balitang lokal, national, international, sports at showbiz. May talakayan sa editorial, interviews at public service. Yan ang Tatak Noli Banyaria. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Norteños, tindugo na!

0: tanghali po muli sa ating lahat. Patuloy lang agad. Basta talag po tayo. And welcome dito po sa ating bagong tahanan ng mga balita at talakayang tatak Noli Banyaria dito po sa impiya ito ng One Radio 99.7 Daet FM, siyempre. At ito po ay ating kauna-unahang pagsalang, no? Dito po sa ating bagong tahanan ngayon pong ika-unang araw sa buwan ng September taong
1: 2026. At well, sa mga may birthday po dyan, happy birthday po muna. At sa lahat ng mga nananghali, happy lunch time. At sa lahat pong may special na okasyon sa kanila pong buhay o sa inyong buhay, sa inyong pong tahanan, sa inyong pamilya, ang aming pong pagbati ng pakikiisa. At mamaya ay hatid ko po sa inyo ang ilang mga pangunahing mga balita ngayon pong araw na ito. Ngayon ay araw tayo na Martes, kahapon ay holiday. Yan, bakit nga ano, bakit nga holiday kahapon? Ang sabi nung tinanong ko, piyesta daw kasi nang tabas. kaya kahapon ay walang pasok sa ano, sa gobyerno and sa ilang mga pribadong sektor dito sa ating lalawigan at sa buong bansang Pilipinas. So kahapon po ay National Heroes Day. Kapag National Heroes Day, anong pinagdiriwang natin? Ito, estudyante itong kapartner ko dito eh. Kapag National Heroes Day, ano ang ipinagdiriwang? Para sa mga bayani. Kasi may mga bayani na walang sariling holiday, 'di ba? Si Andres Bonifacio meron. Yun ay November 30. Bonifacio Day. Ano 'yan, birthday o kapanganakan? Birthday or kamatayan? Ha? Ah? Uy, alam ko, nagtitake ka ngayon ng history. Yun bang Bonifacio Day na November 30 ay araw ng kanyang kapanganakan o ng kanyang kamatayan?
2: Kamatayan.
1: Yung December 30, Rizal Day. Ano yun, kapanganakan o kamatayan? Estudyante itong partner natin dito sa loob eh. Alam ko, nagtitake ito ng history. Yeah, kaya tinatanong natin yan, yung mga kabataan, hindi nila alam eh. Ha? So kapag ka November 30, ang pinag-ginugunita natin ay, o pinagdiriwang, ay ang kapanganakan ni God Andres Bonifacio. May mga nagtatanong bakit. Pag si Rizal, kamatayan. Pag si Bonifacio ay kapanganakan. Ganito ang explanation niya ng mga historiador. Kasi pangit alalahanin yung kamatayan ni Andres Bonifacio dahil si Andres Bonifacio ay pinatay o pinapatay ng kapwa niyang mga Pilipino sa utos ng Pangulo o the late President Emilio Aguinaldo. Kaya hindi natin inaalala ang kanyang kamatayan kasi isang napakalungkot na kabanata ng buhay ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung ating mga revolusyonaryo noong panahon ng pananakop ng mga Kastila at ng mga Amerikano. Uy, makinig ka at papatanong ko kay Sir Yan. Ngayon, noong December 30 naman, kamatayan ni Andres Bonifacio. Hindi na... ni Dr. Jose Rizal. Yan, noong December 30, kamatayan nyo ni Dr. Jose Rizal. Bakit hindi dun sa kanyang birthday? Hindi naman dahil sa pangit yung kasaysayan sa kapanganakan ni Dr. Jose Rizal, kundi ito ay dahil sa kahanga-hanga yung nangyari sa pagpatay ng mga Kastila kay Dr. Jose Rizal. Kumbaga, isang kabayanihan. So, ang inaalala natin kapag ka December 30 ay yung kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Uy, kayo lang nga yung birthday ni Dr. Jose Rizal? Tinanong ko pala yung kanina. June 19. Yun yung birthday ni Dr. Jose Rizal. June 19. Yung kanyang kamatayan na inaalala natin bilang Rizal Day ay kanyang kamatayan. Yun yung araw ng firing squad sa kanya ng mga sundalong Kastila. Yan, napasadahan lamang po natin yan. At magandang inaalala din naman natin itong mga bagay na ito kasi nagsisilbering inspirasyon

0: sa ating mga kabataan, lalo-lalo na yung kaibayanihan ng ating mga ninuno. Bagaman may mga bahaging malungkot din sa ating kasaysayan tulad nga sa naging kapalaran ni Andres Bonifacio at ng kanyang kapatid. Okay, na-review na natin ang ating ano, ang ating history at mamaya nga po pala meron tayong magiging panauhin sa second part ng ating palatuntunan si Pastor Rick Bolaño ng Seventh-day Adventist Church at malaman po natin sa kanya sa kabuuan ano ba itong napakatanyag na One Voice 27. Ito po isang advokasya sa iba't ibang panig ng ating pong mundo sa pananampalatayang Adventista. Pero ipapasok lamang po natin ang ilan sa mga pangunahing mga balita ngayon pong araw na ito ng Martes. Ngayon ay unang araw sa buwan ng September. Uy, bare months na pala, no? So, wait lang. Ba't ayaw nitong pumasok? Itaga at ayaw pumasok nito. Yan. Pagkatawag si Kuya Danny, ayaw pumasok ng ating sticker. Anyway, tayo po'y magpapatuloy hanggang mamayang alauna ng hapon dito po sa ating palatuntunan mga balitang tatak o mga balita talakayang tatak no libanyeria. Okay, pakipasok na Kuya Danny yung ating stinger.
1: Noli Banyaria. Tatak Noli Banyaria. Inyong napakinggan ang programang Tatak Noli.
0: Teka muna. Okay lang yun kasi ito po ang ating unang araw na pagsalang dito po sa ating bagong tahanan. Ang One Radio
1: 99.7. Ito ang One Radio 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon at mga musikang paborito. Your all-in-one radio 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Kam Norteños. One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
0: Okay, standby po sa ating mga pangunahing mga balita ngayon pong tanghaling ito.

ating mga balita ngayon pong araw, mga residente ng Gawad Kalinga sa Barangay San Jose, Talisay, Camarines Norte. Kinatuwa naman ang isinagawa medical mission ng grupong Heart ng Seventh-day Adventist Church. At sa ating mga pangunahing mga balitang pambansa naman ngayong araw, may 1,000 sandbag itinambak naman sa gumuhong tail dive Iroboy sa Pampanga. Keep me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Iba't ibang biyahe naman ng mga sasakyang pandagat Iroboy kahapon August 31 kinansila dahil sa habagat, and I'm getting old. Traffic build-up naman, nabawasan na matapos umabot sa 7 kilometer dahil naman sa baha Iroboy sa Pampanga. Red alert, yellow rainfall alert na itala sa ilang bahagi naman ng Zambales at Tarlac, Iroboy kahapon. Samantalang sa iba yung dagat naman, narito po ang ating pangunahing balita ngayong pong araw na ito. Umakyat na sa 903 ang nasawi Iroboy sa Nepal, higit 4,000 nawawala. Samantala sa sports naman, John Marpajardo nagretiro na sa paglalaro Iroboy sa Gilas, Pilipinas. Sa entertainment

na po natin ang detalye ng ating mga balita at nandito na po ang ating napakalagang panauhin ngayon pong tanghali o hapon na. Labis-labis pong ikanatuwa ng mga residente, ito po ay sa Gawad Kalinga sa Barangay San Jose Talisay, Camarines Norte, ang isinagawa medical mission, ito po ay kahapon sa kanilang lugar ng grupong heart o kaya naman ay health evangelism and reformation team ng Seventh-day Adventist Church Daet at Camarines Norte District 1. Programa. Sa mensahe naman ni Dr. Jared Ku, focal person ng Grupong Heart, at ni Pastor Rick Bulanyo ng Seventh-day Adventist Church Camarines Norte District 1. Labis naman din itong ipinagpasalamat ang suporta ni Dr. St. Miguel ng RHU Inuboy sa Bayan Talisay. Sa kooperasyon naman nito, unlimited naman ang naging pagtanggap ng mga pasyente sa Naturag Medical Mission, kung saan marami ay nag-avail ng medical check-up at libreng gamot. Siniguro naman ng Grupong Heart na lahat na ay napagservisyohan bago naman nila nilisan ang lugar. Samantala sa atin naman po mga pangunahing mga balita, ito po ay mga pahabol na balita na lang ngayon pong araw. Umabot naman sa kumuhang 1,300 sandbag ang itinambag, ito po ay sa kumuhang bahagi ng Bacolor Santo Tomas Minalin Tailwag, ito po ay sa Pampanga. Matapos naman magpadala ng 500 kahapon Agosto o kaya nito nakalipas na araw, at karagdagang 800 inuboy kahapon. Isinagawa ang hakbang bilang pansamantalang tugon naman sa pagkasira ng bahagi ng nasabing dike noong Sabado, Agosto 29, habang inaantay ang magiging aksyon ng mga otoridad. Ayon sa ulat, lumambot at tuluyang bumagsak ang bahagi naman ng dike matapos sumapaw ang Gogo River, bunsod ng tuloy-tuloy ng pag-ulan, dala ng habagat. Nagdulot naman ito ng malawakang pagbaha sa ilang barangay sa mga bayan ng Santo Tomas, Minalin. Dahil naman sa banta ng o sa kaligtasan. Agad naman inilikas ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at ng mga lokal na pamahalaan ang mga pamilyang apektado. Layunin ng lokal na pamahalaan na maagapan ang tuloy ang pagkasira ng dike, maiwasan ang mas malalang pag-apag ng tubig at masiguro ang kaligtasan ng mga kalapit na komunidad. Patuloy naman ang pagbabantay ng Department of Public Works and Highways, DPWH, at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRMO, sa kalagayan ng tail dike para naman sa mga susunod na kinakailangang hap.

0: kansila doon naman ang ilang mga biyahe ng sasakyang pandagat. Ito po'y kahapon, araw ng Lunes, dahil naman sa masamang lagay ng panahon. Narito ang listahan ng mga canceled sea trips mula sa Philippine Ports Authority. Ito po'y kahapon mula alas 8 ng umaga. Kasama po dyan sa mga probinsyang yan ay ang Mindoro, ang Port of Puerto Galera, Imbe City of Bacolod, kung saan nagkansila ito sa kanilang biyahe mula Puerto Galera patungong Batangas bandang alas 12:30 kahapon. Ganon din naman sa Port of Abra de Ilog. Nagkansila din ang kanilang biyahe ang MV Simara, Abra de Ilog, patungong Batangas. Ganon din ang Port of San Jose, ang MV Maria Cristina 1, San Jose, patungong Semirara. Ganon din naman ang Port of San Jose, ang MV Saint Augustine de Uban. Ito po ay San Jose, patungong Semirara. Ganon din sa Masbate ang Montenegro Shipping Lines Incorporated, all fast craft mula Masbate, Sursogon, vice versa. Ganon din naman sa Batangas ang Island Water patungong Abra de Ilog dahil sa technical concerns. Ay naman sa pamunuan na kung ang Philippine Coast Guard ang ay nag-issue ng no-sail policy, automatikong kansilado ang biyahe dahil hindi papayagang pumalaot ang mga barko. Samantala, mga habol na mga balita naman mula sa ibayong dagat, umigit kumulang naman 1,200 mga residente at turista ang inilikas matapos sumiklab ang malawakang wildfires sa ilang coastal city, ito pa sa Croatia, na ikinasabi naman ng ilang tao. Kabilang sa mga lumikas ang ilang overseas Filipino workers na nakatira naman at nagtatrabaho sa OMIS. Nabatid na Webes ng gabi nang magsimula ang sunog sa Lokva Rikognika patungo naman sa kalapit na tourist town ng Omis, na ilang kilometro lamang ang layo. Tinatayang 1,000 hektare naman ang lupain ang tinumpok ng apoy sa loob lamang ng 4 oras dahil sa malakas na hanging mabili o dahil naman sa malakas na hangin, naging mabilis ang pagkalat ng wildfire. Ayon kay Croatian Prime Minister Andrej Plenković, na nasa 10 katao na ang nasa intensive care unit, kabilang ang 40 kataong nasugatan dahil naman sa sunog. Bagamat humupa na ang apoy na nanatiling mainit ang kabundukan at marami pa rin lugar ang walang kuryente, patuloy na nakakaranas naman ng matinding wildfire ang Croatia at iba pang bahagi ng Europa dahil sa epekto ng heat wave ngayong summer doon. Samantala, mga balita pa rin mula sa ibayong dagat, pumalo naman sa 903 ang bila ng mga kumpirmadong nasawi habang umabot naman sa 4,247 katao ang naitalang nawawala matapos manalasa ang dambuhalang flash flood in Voice of Nepal. Ayon sa National Disaster Reduction and Management Authority, ito po'y ng Nepal, kabilang sa 1,000 nawala ang halos 600 ng mga dayuhang turista at pilgrims, pati na rin ang ilang miyembro ng security at government personnel. Nagtala naman ng pinakamaraming nasawi ang mga distrito ng Sitwan, Nualparasi East, Nualparasi West, at Nuwakot matapos tangayin ang malakas na agos. Ito po'y ng tubig at putik ang mga pamayanan sa kabaan naman ng mga ilog ng Boti, Koshi at Tisoli. Samantala, nag-ugat naman ang trahedya noong Agosto 26 kasunod ng pagguho ng yelo at bato malapit sa border ng Tibet, na nagdulot naman ng bigla ang pag-apaw at pagragasa ng tubig baha. Kasalukuyan ang nakadeploy o kasalukuyan pa rin nakadeploy ang mayigit kumulang 20,000 security personnel, katuwa 14 na military helicopters upang magsagawa ng air at ground search and rescue operations. Mayigit 10,400 naman ang mga residente ang matagumpay na nailigtas mula sa apektadong lugar. Naging pangunahing balakid naman ang mga rescue o sa mga rescuers ang matinding pinsala sa infrastruktura matapos mawasak ang mayigit 25 milya na pangunahing kalsada, 40 suspension bridges at ilang hydropower installation sa naturang bansa. Samantala sa sports naman, kinumpirma ni Gilas Pilipinas star Junmar Pajardo na ito ay tuloy ng magreretiro sa paglaro sa national team. Sinabi nito na ang laro nila ng Gilas Pilipinas kung saan tinalo nila ang Iran sa score na 68-56 ay isang huling pagsusot niya ng uniforme ng Gilas Pilipinas. Mula pa kasi noong 2013 ay kabilang na ang Cebuano native sa Gilas kung saan ang head coach panoon ay si Chad Reyes. Samantala sa kanyang huling laro ay nakapagtala ito ng 6 puntos, 2 rebounds sa loob ng 7 minuto na paglalaro. Si Fajardo ay 9-time most valuable player ng PBA. Pinasalamatan naman nito ang kanyang fans na nagtiwala at nagsuporta sa kanyang paglalaro. Inuboy sa Gilas Pilipinas, nakatutok naman ito ngayon sa paglalaro niya sa San Miguel Vermin o Vermin Inuboy sa PBA. Samantala, habang meron na lamang tayo 5 minuto, bago tayo magpaalam sa ating pong balitaan, iabol natin ating mga balitang entertainment. Nasungkit naman ng pambato ng Pilipinas ang kauna-unahang corona sa 2026 Miss Interglobal. Si Margaret Britton ay nakapagtala sa kasaysayan matapos maiuwi ang 2026 Miss Interglobal sa Coronation Night na ginanap sa Bali, Indonesia. Nakuha naman ang pambato ng Indonesia na si Nabila Pinelia ang first runner-up, habang si Nicole Missus ng Australia ang itinanghal na second runner-up. Samantala, habang sa Mrs. Category naman ay nakuha ni Diarrhea Tilyokhan ng Kazakhstan ang titulo, habang first runner-up naman si Mini Aurora ng South Asia at Solva Diosa ng South Africa bilang second runner-up. Sa 10 edition naman ay nakamit ni Christian Hernandez ng Cuba ang titulo, na sinunda ni Valeria Lopez ng Mexico bilang first runner-up at Katarian Correa ng Portugal bilang second runner-up. Bukod sa nasabing titulo ay nauwi ni Britton ang Special Awards na kinabibilangan ng mga Star Correct Award, Social Impact Award, National Costume Excellence Award at Dinner Dress Award. Si Britton ay sumali sa Miss Bicolandia 2022 kung saan ikinatawan niya ang Tabaco City Albay at nagtapos siya sa pang-apat na pwesto. Samantala, tayo po ay pansamantala magpapaalam dito po sa ating first part ng ating pong mga balita at talakayang tatak Noli Banyeria. Ngayon pong araw na ito ng Martes, ikaunang araw sa buwan ng September, taong 2026, may mga malapit na mag-birthday dito, kasama na dyan yung nasa likod ko, at syempre ako mismo. At syempre, marami pa akong kakilala na may birthday ngayong September. Hindi naman papayag si Kuya Danny na pagsamahin na lang namin at makikisalo na lang ako sa kanyang handa. Kaya sunod-sunod ang magiging handaan.
1: Oras may kaganapan. Oras may...
0: Okay, diretso na tayo. Sige. So, sa atin po mga tagapakinig. Wait, asa yung ate? Okay na muna. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig dito po sa ating balitaan. At, uy, dito nga rin para tayo magdiriwang ng 16th na anniversary ng mga balita at talakayang tatak, no, liba niya rin. Nagsimula ito noong 2010. Yan, at doon pa tayo doon sa, ano, sa AM station. Sa nag-iisang AM station na wala na rin ngayon.
1: Nawala na rin.
0: Pero pasalaga. So, hindi, yung DCAU.
1: Ah,
0: DCAU. Oh, kasi magkakasama tayo hanggang 2021. Ako'y nagpaalam sa Bumbu Radio DCBX Diet noong 2021. Tumakba kong board member. Yan. Ito ang aking paboritong nasa technical side noon. Yan. Pinapalakas lagi ang mic. Laging timplado ang ano, laging timplado at modulated ang aking boses dahil marunong tayo. dapat wag mong gagalitin ang iyong ano, kasama sa technical side. Pag medyo nasimangutan mo yan, hindi mo napakisamahan na maayos, sayang ang mic mo ay lagi na lang nagraragikrit. Minsan ay mahina ang mic mo, mas malakas pa yung ano ng reporter. O kaya yun ay timrin natin sa mga nasa broadcast, lalo yung mga baguhan. Wag na wag niyong aawayin ang nasa technical department. Pati yung oras eh, ina-adjust yan eh. Eh pagdating mo late ka na. Ina-adjust ng 5 minutes kapag kakaaway mo ang ano, darating ka, late ka lagi eh. Merong gumawa. Kaya dapat ang nasa technical department minamahal. Yan, dahil pag hindi, isa si Randy Scarte natin diyan. Darating ka dito, gumamadali ka na pagdating mo, uy.
1: Late
0: na naman ako. Inagahan mo sa sunod, late ka pa rin. O kaya lang, ang problema naman nun, hindi na naibabalik. O, apektado na yung buong oras ng ano, nagta-time check ka, Philippine Standard pa tayo, mali naman pala. Okay, so, wag na nating patagalin. At kasama natin po ngayong umaga, uy, umaga, tanghali na. Matagal kasi akong pang umaga, 16 years, ano akong pang umaga eh? 14 years akong pang umaga. Noon, kaya sanay tayo ang bati natin ay magandang umaga kahit minsan ay hapon o kaya ay gabi. At ako ay nagpahinga ng mayigit isang taon sa broadcast pero sa radyo lang. Tuloy-tuloy ang ating serbisyo. Kaya nga yung aking palatuntunan may serbisyo. Hindi ko nalang pinasama dito at ang haba na ng intro. Okay, so kasama po natin ngayong pong hapon ang District Pastor ng Camarines Norte District 1 ng Seventh-day Adventist Church. Pakita mo si Pastor sa camera. Mamaya babatiin natin yung mga viewers dyan. Mayroon ba may mga comment dyan? Okay, pakilala muna natin sa ating Facebook account si Pastor Rick Bulanio. Yan, magandang hapon po, Pastor Rick.
2: Magandang hapon naman, Sir Noli.
0: Okay, so si Pastor Rick ay from Sursogon.
2: Yes,
0: yan, from Matnog, Sursogon. At kayo po ay na-destino dito sa Camarines Norte District 1. Kailan nga lang po yan?
2: Nitong January lang.
0: Oh, pero kasama namin sa pag-grass cutter.
2: Yes,
0: magkakasama. Kasama namin sa iba't ibang mga servisyo ng Adventist Community Service. At isang napakakisig at napakagaling na ano, Pastor, napakasipag. Yan, ngayon nga sabi ko 12:30 or earlier. Pero simula pa lang ako ng aking balita, nandiyan na si Pastor Rick Bulanio. Ngayon, siya po ang ating kauna-unahan ding guest dito sa ating palatuntunan. Naisip ko kasi, actually, minessage ko si Pastor kanina lang mag, naisip ko, seek ye first the kingdom of God. Yan. Unahin muna natin yung mga balitang may kabanalan. Yan, mga pagtatalakay na may kabanalan. Kaya po ang ating kauna-unahang bisita sa ating palatunto, mga balita at talakayang tatak Loli Banyeria, ay si Pastor Rick Bulanio. At mayroon po kasing napakatanyag na advokasya ngayon, ang Seventh-day Adventist sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya yun ang ating aalamin kay Pastor Rick. Pero bati ka muna po sa ating mga tagapakinig. Maraming nagko-comment pati mga kapatid natin.
2: Okay, maraming salamat. At sa tanghaling ito, binabati ko kayong lahat ng isang magandang tanghali. Tanghali na ba?
0: Hapon na.
2: Hapon na. Oh, maganda. Magandang hapon sa inyo lahat. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, ang sino man pong nasagap o makasagap ng aming tinig ay binabati po namin kayo. Lahat-lahat, lahat ng mga kapatiran ng buong Camarines Norte Province, District 3, 1, and 2. So, kung kayo man ay inaabot nito, magandang hapon sa inyong lahat. At syempre, sa akin rin pong mga viewer, nanonood sa aking Facebook Live.
0: Sila Ate Venus nandyan, happy to hear and see you both. Magandang, Pastor and Sir Noli, pagkatapos si Kuya Jasper de la Pina. Nice to see you on air po. Pagkatapos si Ma'am Raquel Tugay Castor, please greet po my eldest son Kelvin Castor, birthday niya bukas September 2 at Kent September 3 at anak ni Pastor Castor. Yan. Ang anak pala ni Pastor Castor. Okay, happy birthday po in advance.

0: Ma'am Jen.
1: Mm.
0: Oh.
1: Ah, si inaanak na ko, si Jeneline Morcon. Good afternoon po, Ninong. Watching from Mercedes.
0: Yung aking hipag nasa ibang bansa, Ate Nora.
1: Nanood din. Okay. Iano muna natin kasi nagkasunod-sunod yung mga aktibidades ng Seventh-day Adventist. Mayroong fun run. Merong operation linis sa Bagasbas.
0: Yun nga, talagang hiktik tayo.
1: Lagi kang present doon, nakakatuwa naman.
0: Nandoon tayo lagi.
1: Tapos kahapon naman ay yung medical mission dyan sa San Jose,
0: yes.
1: Talisay.
0: Yun nga.
1: Maraming salamat dun sa ating doktor dyan sa Rural Health ng Talisay.
0: Si
1: Dr. Shane Miguel.
0: Opo. At siyempre sa initiative po ng organizer ng
1: Heart,
0: si Doc
1: Health,
0: Janet.
1: Health Evangelism and Reformation Team.
0: Opo. Doc Janet, si Brother Jasper.
1: At maraming iba pa. Pero magbanggit ngayon. Saka na lang natin dun sa ating palatuntunan, tinig ng pag-asa.
0: Yes.
1: Yep, hindi natin makompleto yan. Andiyan na yung kontrata.
0: Ayun, andiyan na. Magkakasama tayo dyan, Brother Noli.
1: Magkakasama tayo. Okay, nawala na ako. Ano? Sa itong camera na to?
0: Rodel Acero.
1: Sa akin to?
0: Maganda.
1: Andiyan. So, nakikita ako dyan. Anyway, kanino to sa'yo? Okay. So, teka, tingin muna tayo sa oras. So, Pastor Rick, eto na. Dito na tayo sa pinakadahilan kung bakit kayo ang ating kauna-unahang guest ngayong hapon. Ano nga ba itong One Voice 2027.
0: Okay.
1: Parang kapatid niya yung One Radio.
0: Oh, yun
1: 99.7.
0: Eh.
1: Para magkapatid
0: one voice,
1: ang
0: One, radio.
1: One Voice 27 saka ang One Radio 99.7.
0: Yun.
1: Yan.
0: Magkatunog siya.
1: Ay, parang pinagpapala tayo. Nagkataon-taon eh.
0: Yun nga.
1: So magkakaroon tayo ng Lansing dito to be scheduled.
0: Sige.
1: Before September 5.
0: Okay.
1: Yan ang ating palatuntunang actually relance na lang 'yon. Nawala din tayo sa impapawid. Nung nawala ako sa radyo, nawala din yung tinig ng pag-asa, di ko alam bakit.
0: Ngayon bumalik na.
1: Ngayon pagbalik ko, bumalik din ulit yung tinig ng pag-asa.
0: Yan ang pagpapala ng Diyos.
1: Oo. So, Pastor, ano ba yung? Kasi buong mundo.
0: Yun
1: buong
0: na.
1: Mundo.
0: Sige.
1: Ang advokasya tungkol sa One Voice 2027. Ano ba to?
0: Sige po. Salamat. Actually, salamat, Sir Noli, sa invitation. Actually, isang privilege din ito para sa akin. At least, maipaliwanag natin ito.
1: Mm.
0: Na ano ba yung One Voice 27? Ano ba yung konsepto nito?
1: Mm-hmm.
0: Kasi napapanood natin sa social media, nagkaalat na yan around the world, sa radio, sa television, kahit saan nakikita natin. At ang iba ay na-amaze sila. Ano ba itong One Voice 27? Anong program ba ito?
1: At yung mga African, mayroon din sila mga post sa social media, mga Amerikano.
0: Oo. Lahat ng mga kapatid natin sa iba't ibang religion at mga sektan, na-amaze sila dito.
1: Mm.
0: Ay kahit nga kapatiran natin, Seventh-day Adventist, ang iba minsan hindi, kapag hindi sila updated dito, ano ba talaga itong One Voice 27? Okay, salamat sa pagkakataon. Ipapaliwanag ko po itong One Voice 27. Actually, ito po, ano ba itong One Voice 27? Ang One Voice 27 po, ito ang global initiative ng Seventh-day Adventist Church upang pag-isahin ang buong iglesia sa isang misyon.
1: Mm-hmm.
0: At ang misyong ito ay ibahagi sa Jesus at ang pag-asa ng walang hanggang ebanghelyo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya itong pangalan na One Voice ay hindi nangangahulugang pari-pariho ang paraan ng bawat tao sa pangangaral.
1: Mm.
0: Ang ideya ay maraming miyembro, maraming bansa, maraming wika, maraming ministries at maraming platforms na magagamitin. Pero iisa ang mensahe at iisa ang misyon ang ipangaral si Kristo.
1: Kumbaga ito ay total boast.
0: Yes,
1: binaboss yung pagpapalaganap ng magandang balita.
0: Kaya nga makikita natin dito, mayroon tayong mission statement, one voice, one purpose, one mission. At si Jesus yun.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, magtatanong pa tayo, bakit 27? Saan itong kinuha na
1: ano
0: yung
1: 27
0: na
1: 27
0: na ito? Itong 27, ito ay tumutukoy sa taong 2027. Kasi kung titingnan natin, magka-count tayo sa panahon ng si Jesus Christ ay mabautismuhan noong 2027.

0: in AD at magkaon tayo halos 1,000 years na ngayong 2027.
1: 1,000 or 2,000? 2,000?
0: 2,000. Okay. Oo. Ngayong 2027, almost 2,000 years na, di ba?
1: Mm.
0: Kaya nga, dito kinuha ang konteksto na ngayong darating na September 2027, layunin po ng Worldwide Adventist Church na magkakaroon ng isang malaking coordinated evangelistic emphasis kaugnay ng paggunita sa humigit kumulang 2,000 taon mula ng mabautismuhan si Jesus at magsisimula ang kanyang nagsimulang kanyang public ministry. Kaya kung makikita natin, ang movement nito ay ganito. Itong September 5, 2026, ito talaga yung pinaka-petsa ng launching ng One Voice 2027. Mm. Yan talaga yung
1: worldwide launch.
0: Worldwide launch yun. September 25. Kaya lang minsan makikita natin bakit may nag-advance, may ano, para ang ibang local na misyon makater nila, mapaglingkuran ang ibang district.
1: Saka maunawaan kung ano ba 'to.
0: Opo.
1: Kasi talaga, ito namang programang ito ay hindi lamang sa loob ng 70 Adventists, kundi ito ay para sa lahat, para sa gustong makibahagi.
0: Oo, 'yun po. Kaya launching 'yun, 'yun ang official na launching sa September 25. Pagkatapos na ma-launch ito, magkakaroon na ng isang buong taon na preparasyon. That is 12 months of preparation na ang lahat ng mga miyembro, mga iglesia, ay makikibahagi sa pananalangin. Yan, sa pag-training, sa lahat na gawain ng iglesia, makikibahagi. Kaya pagdating ng September 2027, kumbaga simula September 5, September 26 hanggang 2027.
1: Kumbaga isang taon.
0: Oh. Ito yung panahon na kailangang pagsamasamahin ang mga paghahanda at gawain ng mga nakaraang buwan. Ilang buwan yun? 12 months, di ba, ng preparation. Kaya sa 2027, ito ay global evangelistic emphasis. Kumbaga magkakaroon na dyan ng mga malakihang pangangaral. Siyempre, magresulta yan ng baptism, mass baptism. Kaya dito po patuloy tayong makisangkot sa gawaing ito. So, ano ba ang pangunahing mensahe ng One Voice 27? Kasi magtatanong tayo marahil dyan, Sir Noli, di ba? So, ang pangunahing mensahe ng One Voice 27, ito ay mayroong dalawang napakahalagang distinction. Yung One Voice 27 na naririnig natin, One Voice 27, Mission for All, ito yung church facing movement para sa mga Adventist members. Mga iglesia, sa ministry, sa institution, mga leaders, layunin itong sabihin na ang bawat miyembro ay mayroong bahagi sa misyon. Ano? Samantala, ang public facing expression ng movement na ito ay yun ang tinatawag na all things new. Kaya makikita natin, di ba? One Voice 27, Mission for All. Yun ang pang ano, kumbaga sa church-facing movement. Pero in public na, kung makikita natin, sa public-facing expression, tinatawag na yan na all things new, hope starts here. So, saan ito kinuha na hope, ano, itong all things new, hope starts here? Ito ay galing doon sa talata ng sa Revelation 21 verse 5 na, "Behold, I make all things new." Yan, doon yang kinuha. Kaya at least, alam natin, ano ba itong One Voice 27? O para lang po ito sa atin, sa mga Seventh-day Adventists. Pero pag ito'y ipinablik na natin, all things new na. Yun ang tawag doon. So, yan ang mensahe dyan. So, ano ba ang gagawin natin doon sa September 5? Kasi alam naman natin yan.
1: Starting September 5.
0: Starting September 5. So, nabanggit nga po natin kanina, ito ay, yan ang takdang petsa na worldwide magla-launch ng One Voice 27. So, hinihikayat dyan na ang lahat ng mga miyembro ay gawing special ang araw na yun. Yun ay araw ng pananalangin, araw ng commitment, araw ng commissioning, araw ng, kumbaga, yung pagtatalaga ng ating mission para maabot yung bawat tao. Ngayon, may nakita ko ditong napakahalagang isang punto. Nang ini-scroll ko yung ano ng GC, nakita ko yung ang pinakamagandang bahagi, one name, one first step.
1: Mm-hmm. Ano ibig sabihin po na?
0: At naalala ko, di ba, itong one name na ito, dito pala, isa ito sa pinaka-practical na konsepto ng launching na ito, na sa commissioning, bawat membro ay hiningian ng isang pangalan.
1: Mm-hmm.
0: Isa lang. Mm-hmm. Yan ang konsepto dito. One name, one first step. So, isang tao lang ang hinihingi. Pero minsan sa programa natin, kasi may kanya-kanya tayong mga mission, may mga local na mission, conferences, mm-hmm. ano po, actually, hindi lang tayo limit sa isang tao. Kaya mm-hmm. sa atin, naghingi ng lima. Pero sa lima na yon, reserve mo yung apat, pupukusan mo yung mm-hmm. yung isa. At least hindi ka mawawalan.
1: Mm-hmm.
0: Kinukuha lang natin yung mahalagang konsepto dito. At yung one first step naman, ito naman ay isang konkretong hakbang na gagawin po niya. Sino itong niya na tinutuko? Yung isang tao na naglista ng limang pangalan o isang pangalan para dadalawin niya yon sa loob ng isang buong taon.
1: Mm-hmm.
0: Anong gagawin niya? Pwede niya itong tawagan, pwede niyang bisitahin, pwede niyang imbitahan sa iglesia, pwede niyang Bible studyhan, lahat ng pwede niyang gawin na ma-share niya ang biyaya ng Panginoon.
1: Kumbaga dito ay hinihikayat ang bawat miyembro
0: yes.
1: na magkaroon ng bunga.
0: Yes.
1: Kasi kinakailangang mamunga ka, kung hindi ka namumunga, mukhang may problema.
0: Yeah, tama 'yon. Kaya talagang makikita natin, hindi ito ihihiwalay sa mga nakaraan natin na tema na total member involvement.
1: Mm-hmm.
0: Lahat talaga ay mag-i-involve.
1: Maging bahagi, hindi lamang sa pagsamba, sa mga aktibidades ng simbahan, kundi maging sa panghihikayat tungo sa kaligtasan.
0: Oo. Kaya makikita natin, parang naalala ko tuloy yung each one, rich one na tema natin noon. Halos pareho din naman, di ba?
1: Mm-hmm.
0: May isa pa ditong punto ako na nakita, Sir Noli. So, hindi lang po ito social media campaign.
1: Mm-hmm.
0: Kasi although nakikita natin, baga, ay laging nakapost yan eh.
1: Oo.
0: Ito ang napakahalagang maintindihan dapat ng bawat mga kapatid. So, ang One Voice 27, hindi lang po ito social media campaign. Ang social media campaign, ito ay isang tool.
1: Mm-hmm.
0: Itong mga media na ito, isa itong tool. Sabi dito, isang tool, hindi ang buong movement. Ang official explanation ng pamunuan ay malinaw na ang September 25, ito ay simula ng malawak na proseso ng spiritual preparation o preparation
1: mm-hmm.
0: ng bawat miyembro na makikibahagi po sa gawain. Sabi nga dito, binigyan din nila ng pamunuan na hindi nagsisimula ang One Voice 27 sa social media post,
1: mm-hmm.
0: kundi sa pakikinig mula sa tinig ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at Bible study. So, itong...
1: Kasi hindi ito advocacy lang, kundi ito ay isa sa buhay.
0: Yes. Oo. Kaya ang malaking bahagi nito kung bakit involve lagi ang media, ang mga social media, lahat.
1: Kasi, any form of media, yes. radio, TV... Opo. Then itong internet social media.
0: Oo. Kasi pamamaraan 'yan, nakakatulong 'yan, mga tools nga 'yan para mapadali ang pag-spread ng gospel.
1: Tsaka mas maganda 'yung kaysa ngayon ang mga mapapanood natin.
0: 'Yun nga.
1: Di mo na maintindihan kung alin totoo, kung alin ayun. 'Yung kasinungalingan.
0: Oo.
1: At ang karamihan naman kasi or siguro ay may mga na mas natutuwa sila sa mga post na kalukuhan, di ba?
0: Oo.
1: Pag ang post mo ay kalukuhan o ng isang tao ay kalukuhan,
0: mas marami
1: nagko-comment.
0: Oo, na-comment.
1: Mm.
0: Okay. Ito talaga at least, kung ginagamit nga ng kaaway, Sir Noli, yung social media, ay mas lalong gagamitin niya ng Panginoon para sa pag-spread ng gospel. Yun naman talaga ang purpose niyan.
1: Oo.
0: Kaya nga, makikita natin kung napanood mo noon nakaraan, ang promotion, pinaghalo yung traditional at yung modern na pamamaraan ngayon. Mm-hmm.
1: Hindi natin aalisin yung traditional.
0: Yung traditional.
1: Kung baga may innovation.
0: Oo.
1: Yan, pananatilihin yung traditional means.
0: Opo.
1: At i-adapt natin ng bago.
0: Yes. Minix lang po natin baga Kasi, kagaya dito sa city, pwede mong i-adapt itong bago kasi paano mo yung bibisitahin sa kanilang tahanan ay nasa gawain yan.
1: Mm-hmm.
0: Samantalang sa mga urban areas, medyo critical areas, walang signal, ay paano naman nila ito mapapakinggan?
1: Mm-hmm.
0: Back to the traditional tayo na ginagawa.
1: Mm-hmm. Through radio or through yung pupuntahan mismo.
0: At isa pa dito, Sir Noli, may nakita ako. Dito sa One Voice 27, may role ang bawat isa. Mm-hmm. Kaya nga total member involvement niya, yan eh. May role. Yung pastor, ay may role dyan. Yung preaching, yung training, yung mobilization, yung evangelism. Kahit yung mga leader ng iglesia, mga elder, may role din sila. Yung leadership, yung visitation, yung prayer, yung member mobilization, encouragement nila sa mga kapatid. Yung mga kabataan, mayroon din. Through digital evangelism, content creation, outreach, friendship evangelism. Alam niyo yung kabataan pagdating sa...
1: Mas marunong sila kaysa sa atin.
0: Mas marunong, yes.
1: Okay. Ako nga, sa totoo lang, di pa ako marunong gumamit ng AI. Ikaw ba'y marunong na?
2: Hindi rin.
0: Uutosan lang natin ang AI daw.
1: Oo, kaya sa totoo lang, pagdating dyan sa modern technology, mas magaling sa atin yung mga kabataan.
0: Then, may isa pa ako ditong nakita, Sir Noli, ang role ng media. Ito nga.
1: Pag sinabi nating media, social media,
0: yes,
1: radio,
0: mm-mm,
1: television, even print.
0: Oo. Sabi dito, malaking bahagi ng One Voice 27 ay ang digital evangelism at media. Bakit daw? Dahil may mga lugar sa mundo na mahirap abutin ng traditional na missionary methods. Yun nga sinasabi ko sa inyo. Ngunit, ang isang video post, testimony, Bible study, message tungkol kay Jesus ay maaaring makarating sa isang tao sa pamamagitan lang ng cellphone.
1: Kahit yung mga indigenous peoples,
0: yes,
1: may mga cellphone na, diba?
0: Ang bilis. Isang share mo lang, nandoon na kaagad sa kanila. Kaya, magagamit natin yan. Kaya ang vision natin dito when it comes to media, every member, every platform, every language, every country, every valuable media, sabi diyan mayroong tinatawag na one global voice.
1: Mayroon po ba kayong estimate how many Adventists are involved in this worldwide program?
0: I think since ayon sa ating pamunuan ay halos lahat at napakarami na rin natin ang worldwide.
1: Mm-hmm.
0: Nakita ko nga sa isang post ng
1: mas maraming post yung mga galing sa ibang bansa.
0: Yes, totoo yan.
1: Mga African. Nakikita ko.
0: May
1: mga Amerikano.
0: Parang may ano pa yata.
1: At iba pa ang lahi.
0: Mm-hmm. So, yun ang ano. So, after pala ng launching na ito sa September 25, ano daw yung mangyayari? So, actually, ang September 5, ito ay starting line lang. Hindi ito finish line, Sir Noli.
1: Mm-hmm.
0: O starting line lang, hindi yan finish line. Kaya pagkatapos niyan, nag-launching tayo, doon na tayo mag-i-start ng activities.
1: Mm-hmm.
0: Kung baga, hatawan na yun.
1: Mm-hmm.
0: Oo, doon na tayo.
1: Ito bang, advocacy ang ito or programang ito ng Seventh-day Adventist Worldwide ay may kaugnayan na ito sa talagang malapit ang pagbabalik ng ating Panginoon?
0: Totoo yan. Since malapit na talaga ang pagdating ng ating Panginoon, dapat bahagi na tayo ng tinatawag na loud cry. Oo. Kaya nga minimix natin yan, pinagsasama yung traditional at yung itong modern. Kasi,
1: teka lang po, interrupt ko lang.
0: Sige po.
1: Si Pastor Enanti Bareha, nakikinig sa atin. Hindi daw ako nakikita. Hayaan niyo po, at kami kasi ay ano pa lang.
0: Opo.
1: On the process of ngayon pa lang ang aming unang pagsalang dito sa ating bagong tahanan. Yan. At gagawin natin yung mga improvement. Binabati ko po kayo dyan. Magandang hapon, Pastor Enanti Bareha. Of course, yan. Okay. Sino pa ba mga dagdag sa ating mga nakikinig? Ayan. So, sa iyo po, baka may mga acknowledge lang natin. Pasensya po, hindi namin nakita yung kanilang mga comments, ha?
0: Yun nga, hindi ko nakikita lahat ng post. Yes, yan. Dito, sinaka Christina Bauden. Yung sa dati kong district, sina Sister Odora del Agua. Magandang hapon. Si Ate Chona, ng partido. Ito yung kasi mga dati kong district. si Lem, o si Serenier Flores, o si Ate Silit, si Sister Nina, andito pala, ang dami. O si Sir Tom, nasa Balboro, taga-Matnog ito. Regard sa mga taga-Matnog. Aking inaanak, asawa ni Pastor Dave Nakaryo, si Mao. Si Mao.
1: Okay, so, ang tabayanan po ninyo dito sa Himpilang One Radio 99.7, yung ating pagbabalik din ng palatuntunan, Tinig ng Pag-asa.
0: Yes.
1: Ayan, yung dati ng ano yan, radio na program ng... sa pangunguna yan ng radio o broadcast, radio broadcast ministry ng Camarines Norte District 1. Yan, binabati natin yung mga nandyan, mga pioneers ng, dati hindi pa ako kasama nila.
0: Oh.
1: Client ko lang. Client ko lang dati yung ating ngayon, mga kapatid na pioneers sa radio ministry.
0: Ngayon, Sir Noli, gusto ko nang idin itong pinaka-core ng buong One Voice 27.
1: Oh, yung 5 minutes, sa'yo na lahat yan.
0: Ito na.
1: 5 minutes.
0: Oo. Ito lang, napaka-iksi lang naman ito.
1: Okay.
0: So, siguro, batiin na lang natin sila mamaya, yung mga ano natin.
1: Mm-hmm.
0: So, ito na yung pinaka-core po ng buong One Voice 27. Ano po? Mga minamahal naming mga kaibigan, ang One Voice 27, ito ay pandaigdigang panawagan para sa bawat Seventh-day Adventist na maghanda, spiritual, magkaisa sa misyon at sadyang ibahagi si Jesus sa iba. Magsimula sa isang tao. Parang each one, ano? Magsimula sa isang tao at isang unang hakbang tungo sa pandaigdigang evangelistic emphasis sa darating na September 2027.
1: Okay. So, pangunahin yung spiritual, hindi ito programang pang komunidad or pang sosyal, kundi pangunahin ay yung pagpapalago ng ating spiritualidad.
0: Hindi lang po ito basta programa, kundi gagawin natin itong lifestyle natin bilang mga anak ng Diyos.
1: Pagsasabuhay.
0: Yan,
1: pagsasabuhay. Kung ano yung nararapat at kumbaga susundan natin yung buhay ni Kristo.
0: Yes, tama.
1: So tayo po yung kapaalam na, Pastor. At dapat pala di muna ako nag-newsas, but anyway, mayroon pa naman mga susunod. Marami salamat po. Okay, so ako po yung kapaalam na rin, Kuya Danet, meron yata susunod? Wala naman. Anyway, so Pastor, sa ating panghuling mensahe sa ating mga tagapakinig sa radyo, pagkatapos sa ating social media.
0: Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng aming mga tagapakinig, especially po dito sa aming technician, Kuya Danny. Thank you very much. Sir Noli, thank you for the invitation.
1: Oy, kay SM. Opo. Yeah, biyabati din naman sila dyan na sa labas.
0: At sa lahat-lahat po, actually, this is not the first time, kundi ito ang pasimula na tayo ay magkasama-sama sa program.
1: Ano pa lang to? Patikim.
0: Patikim, yes.
2: Intro.
1: Okay, patikim.
0: Sige pa po, to. Magandang hapon po sa inyong lahat and God bless po sa bawat isa.
1: Okay. Sige. Kuya Danny, pasalan na yung ano. Then, pakita mo kami dyan sa camera, kami ng dalawa. Di daw ako nakikita kanina. Kaya mo ba mapakita mo kami?
3: Ang programang Talak Noli Banyaria hanggang sa susunod na pagtatanghal ng programa sa dating oras at himpila ng radyo dito sa One Radio 99.7 DAE. Kaisa ng Camnortenios, tindugon na! The Province, Camarines Norte. The Station, One Radio. The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio, One Radio.
4: Tindugo na.
3: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
5: Maray na hapon, Bicolandia.
2: Uya na ang barata sa oras na ni natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagpautob nin bawas prasyo ang mga kumpanya nin langi sa inda mga produktong petrolyo sa inot na aldaw kan Setyembre. Sigun sa Department of Energy na igwang 0.32 pesos na bawas sa kada litro kan gasolina. Mantang maabot man sa 3.83 pesos ang bawas sa kada litro kan diesel, as in 3 pesos 0.84 centimos ang bawas sa kada litro kan kerosene. Naging epektibo ang bawas prasyo alas 6 kasubagong aga ngunya na sa Tiyembre 1. Magigiramdumang sa laugan doang semana ang nagkakaiguan ng paglangkaw ng prasyo sa mga produktong langis. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo ako sa Erickson Brutas, tintugunap.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM. It.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Once upon a turntable on one radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia, uya na ang Barreta sa oras ningi na tutsingo. Can best ka Filipina 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Mahigot ngunyan ang pag-monitor kan kapulisan kan kakatanduan sa mga pantalan asin coastal areas sa makalihis na magpalawas ni executive order na nagbabawal sa paglaog kan hog sa pork, pork byproducts huli sa humakan African swine fever. Sigun kay Katanduanes Police Provincial Office, Public Information Officer Police Lieutenant Cornella M. Solikawat, katabang ninda sa pagmonitor ang mga lokal na gobyerno. As in Provincial Veterinary Office, urog na kan may nairehistrong urig na nagpositibo sa nasabing helang, partikulamente na sa Banuaan kan Verac as in Pandana. Kabali man sa may mga ibinugtak na border control points sa Banuaan kan San Andres, Bato as in Verac, sa ngunyan wala pa man sindang nairehistrong nagbabalgar sa nasabing orden. Ngayon talas tanto, pangapodan ni ikawat sa publiko, natabangan ang mga concerned agencies sa paglaban kontra sa African swine fever, siring man sa pagtong impormasyon sa agricultural officers, urug na kun may nagpositibo sa helang, nganing matauwanan ni magkakalingong aksyon, asin mapugulan ang paglakop kay niya. Yan ang Barreta sa oras na ini, dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Manawon, pintugo na.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Thank you.
1: One Radio 99.7 News FM.net.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may balak.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patulay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM.net.

0: clock.
1: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: The Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio.
3: Tindugo na.
2: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
4: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ni Natod Sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niya sa mga butika sa supermarket nationwide. Binanata ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte ang sabot orden kan sarong government agency na investigaran ang sendang pagrugaring. Sinabi kay ni na sigun sa iya mga informante, sarong ahensya kan gobyerno na may pigakampang namang issue sa integridad kan pamumuno ang nagsugod sa sarong Investigation Division for Public Corruption na magsagipon ng investigasyon laban sa sendang mga pagrugaring. Dahil man tinukon ni Duterte ang pangaran kan ahensya o nagtago nina kadugangan na detalye mapadapit sa sig sa sabing investigasyon. Ipigduon kan representante na kung may pig sa sagibong investigasyon o case build up laban sa inda, dapat subot ining nakabatay sa ebidensya asin patas na proseso asin bako sa politika. Yan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata, armo ko si Erickson Brutas, din tuna.
5: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM Diet. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
6: You're listening to One Radio. One Radio.
0: Trinket music and beyond. One Radio. 99.7 Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One.
12: I said it before and I'll say it again. Dance while the record spins.

0: One Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Cricket music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: The Province, Camarines Norte, The Station, One Radio, The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia, uyan na ang Barreta sa oras na ini na tonsendo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mix? Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal sa mga butika sin supermarket nationwide. Luminobo na sa 5,835. Ana na erehistrong kaso kang leptospirosis sa bilog na nasyon ngunya na taon. Basado sa datos kang Department of Health, pinakadakol na kaso ang naerehistro sa National Capital Region na may 1,733 mantang igwang 632 kaso sa Central Luzon. As in 561 naman sa Cagayan Valley. Basado sa pinakahuring datos kan ahensya, nasa 19% na mas hibabaan kabilugan na kaso kumpara sa 7,187 na irehistro sa kaparehong panahon kang nakalihis na taon. Nagbaba man ang numero kan mga nagadan, hali sa 764 kan taong 2025. Sa 385 ngunya na taon, sa ibong kaini nagpatanid ang DOH na daimagin kampante ang publiko. Urog na ngunya na padagos ang pagbaha sa nagkaperang lugar. Pagirumdom ni DOH Epidemiology Assistant Secretary Jerna Manatad, tulos na magkarigos gamit ang sabon asin malinig na tubig, ang si isay man na maglusong o na-expose sa baha. Ang leptospirosis and bacterial infection na pwede sir magkausa ahali sa direktang contact sa ihikan infected animals, siringkan kino, uring o sa mga lugar na kontaminado kaini, kaiba na naan at tubig baha. Iyan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Panamon, tindugo na.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM Diet. Retro Jam on 1.

0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: One Radio. Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na

0: Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
8: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
9: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
8: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
9: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
8: Healthy na.
9: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Basta may black.
9: May balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
10: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
0: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
11: You're listening to One Radio.
12: One Radio.
13: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Ito, napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio, 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Barkada 30! Yaw na ang sa indong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30. Parada lugar. Parada 30. Parada 30.
2: Sa headlines kan mga parada ni Barata.
1: Parada 30. Parada 30. Headlines.
2: Duwang barangay kagawad kan San Roque, Tabaco City, nagdimitir sa pwesto.
3: Pantay na derechos kan estudyante asin mga paratdo pag didisiplina. Ipinangapodan kan Act Teachers Bicol.
2: Paglangkaw kan SO2 emission sa Bulkan Mayon, nailista kan FIBO.
3: Libreng operasyon na sa Katarata, ikukundusir sa Banuaan kan Ginubatan, Albay.
2: Katanduan ng PNP, mas pinahigot ang pagbabantay sa border control points uli sa humakad ASL.
3: High-ranking NPA officer, gadana sa madugong engkwentro sa Kamalig, Albay.
2: Salado National, dugong na pondo sa edukasyon asin mas dakol na guidance counselor pangapudan kan grupo nin mga paratukdo.
3: Bawas sa presyo sa mga produktong langis epektibo ngon niya na aldaw kan Setyembre.
2: Colonel Boran Singh nilinaw na warang nareceiving pondo hali sa confidential fund sa indang YLS asin IEC program.
3: Quick Reaction Force bibilugo na kang DILG asin PNP nganing labanan ang mga krimen sa eskwalahan.
2: Leptospirosis case sa nasyon suminagat na sa 5,835.
3: Constitutional law expert sinabing klaro na sa mga testimonya ni Acosta asin Ortario na iguang misuse of confidential funds sa OBP.
2: Kaso kan influenza-like illness sa Maynila, nagsakat na sa 1,203 poon kan Enero.
3: Pulong Duterte, binanatan ang subot investigasyon sa saindang mga pagrugari.
2: Sa luwas ka nasyon, US Embassy inalerto ang mga otoridad sa nasyon kontra sa mga nagagamit ng Peking dokumento.
3: US President Trump, nagpatani na sa saindang aatakihon ang Iran.
1: Parada 30! Headline.
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Martes, Setyembre 1, taon 2026. Kami po, ang sa indong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po, si Bernadette Banawon.
2: Nadadangon kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. Asin sa 99.7, One Radio News FM, Daer. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
1: Parada 30!
2: Aras niya to, alas 5-6 na nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyas kan mga barata natod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabubakal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Barreta! Lukan!
2: Nagsumitir ni irrevocable resignation bilang barangay kagawad kan San Roque, Tabaco City, Sinda Rodel Bonaobra, asin Mark Anton Balingbing. Basado sa pagsumitir na surat kay Tabaco City Mayor Ray Bragaiz, parehong nagpasalamat ang duwa sa kapwa sa pagkakataon na makapagservisa sa indang barangay. Sigon kay Barangay Kagawad Balingbing, maut niyang isentro sa iyang karir asin mga bagong oportunidad para sa iyang personal personal asin profesional na pagtalubo. Epektibo niya na September 1 ano sa iyang pag-resign sa pasto. Matang salado man ni Kagawad Bonaobra, epektibo sa September 2 ano sa iyang pagdimitira sa pasto. Sa rason natututukan niyang una ano sa iyang pamilya, lalo na ano sa iyang aki na na-diagnose na may autism asin kaipuhan mabantayan. Yan tras tanto kinumpirmar man ni punong barangay Elias Toto Bobiles ang resignation kanduang barangay Kagawad asin sa gigibuhon na sesyon. Nakatalaan ang magibuhon ng resolusyon ang sangguni ang barangay ngani mag-appoint ng duwang bagong barangay Kagawad kasalida sa duwang nag-resign. Kung magigirong duman sinda barangay Kagawad Mark Anton Balimbing, Rodel Bonaobra, Jonathan Broquesa asin Cheryl Binalya ang napig-suspender ng sarong bulan kan sangguni ang panlungsod taan mga inisubot dahil nag-attendir kan flag raising ceremony sa saindang barangay hall.
3: Mian transtanto, nangapodan ang ACT Teachers Bicol Union sa gobyerno na magkaiguanin pantay na diretso saan mga estudyante asin mga paratukdo o rugna sa orolaykan pagdidisiplina. Nian katakod kan mga nairirehistrong insidente nin kadahasan sa nagkapirang mga eskwelahan sa nasyona. Sigon kay ACT Teachers Bicol Union President Roquel Lamadrida na kung napigkukonsiderar kan gobyerno bilang ikaduwang magurang ang mga paratukdo, dapat natauanan ininin proteksyon na. Dapat subot na magkaiguanin pantay na diretso saan mga paratukdo asin estudyante. Paliwanag kan opisyal na kung nagdidisiplina kan mga estudyante at mga paratukdo, basta na sa nining rereklamo o kakasuhana kan magurangan. Dugang pa nila Madrid na bako man dapat na basulon kan gobyerno ang mga paratukdo sa mga nangyayaring school violence.
2: Nagpatanid ang FIVOCS manungod sa posibilidad nin panibagong eruptive unrest sa Bulkan Mayon. Makakalis na biglang maglangkaw ang sulfur dioxide o SO2 emission kaini. Basa doon sa Mayon Volcano Advisory ngunyan na sa September 1, uminabot sa 7,150 na tonelada kada aldaw ang SO2 emission kasuod ma Agosto 31. Ini ang ikaduwang pinakalangkaw na nailista puon kan magpuon na magbaba ang volcanic gas concentration kan Hulyo 16. Kasabay kaini, ang diit na paglangkaw kan low frequency volcanic earthquakes na uminabot na sa 12 sa good alas 12 kan mag-agahon. Nakalistamanin panandali ang paggatok o paglangkaw ng pressure sa norte asin sirangan na parte kan vulkan. Sa ngunyan, nagdadanay sa alert level 2 ang estado kan vulkan mayon. Alagad susog sa FIVOCS, posibleng senyales ang mga pagbabagong ini niliwat na paglangkaw kan aktibidad. Posible subot ining magdaranin pyroclastic density currents o uson, rockfall, ballistic fragments asin matinding ashfall. Liwat na pinagirumdum ang public ko na dahil maglaog sa 6 km permanent danger zone asin mapagmatsyag lalo na sa panahonin makusog na pag-uran.
3: Nakatala ang magkundusir ang banawaan kan ginubatan albay nin libreng operasyon sa katarata. Sigon sa anunsyo ni Mayor Ann Gemma Onhoco, ang mga interesado iyo ang dapat residente kan banawaan asin wara man o wara manin edad na limitasyon mantang ang pagpapalista katakod kaini isa sa gibungon niya na September 1 pon alas 8 nin aga sundo alas 5 nin hapon sa ginubata na Persons with Disability Affairs Office. Yan tras tanto sa erarom kan pare hong opisina kan banwaan matrayon po na mga naidistribuera ani kaduwang tranche din 10 kilong bagasa sa mga indigent asin DOH registered person with disability sa 44 na barangay. Ali ang subsidiya na ini sa gobyerno probinsyal kan albaya sa paika na PSWDO katabang ang lokal na gobyerno.
2: Maigot ngunyan ang pagmonitor kan kapulisan sa Katanduan sa mga pantalan asin coastal areas makalis na magpaluwas ng executive order na nagbabawal sa paglaugang hogs, pork byproducts huli sa umakan African swine fever. Sigon kay Katanduanes Police Provincial Office Public Information Officer Police Lieutenant Colonel M. Solikawan, katabang ninda sa pagmonitor ang mga lokal na gobyerno asin ang Provincial Veterinary Office urug na kan may nairehistrong urig na nagpositibo sa nasabing halang particularmente na sa banwaan kan Birak asin Pandan. Kabali man sa may mga pig o ibinugtak na border control point sa banwaan kan San Andres Bato asin Birak. Sa ngunyan, wara pa man sindang nairirestrong nagbabalgar sa nasabing orden. Niyan tras tanto, pangapuda ni Ikawat sa publiko na tabangan ang mga concerned agency sa paglaban kontra sa African swine fever. Siring man ang pagtaong impormasyon sa agricultural officers urog na kung may nagpositibo sa helang, nganing matawanin magkakanigong aksyon asin pagmapugulan ang paglako. Kainin.
3: Mientras tanto, gadan na sa subot na high-ranking officer ka New People's Army o NPA, makalihis ang sarong armadong inkwentro sa interior kan mga tropa kan gobyerno asin kan mga pigtutubudang miyembro ka na communist terrorist grupa sa sityo Katitinga, Barangay Magugon Kamalig Albay, kasugma ninbanggi Agosto 31 sa presenting taon. Sigon sa report, nangyari ang inkwentro alas 10:15 ninbanggi sa nasabing lugar sa interior kan mga personal na Heskan 31st Infantry Battalion, Philippine Army, asin kan mga subuot communist terrorist grupa. Kaiba sa mga personahes na nagsagibukan operasyon, ang Military Intelligence Company, 31st Infantry Battalion, asin Philippine Army Regional Mobile Force Battalion 5, asin Tracker Team Kan, RID. Tulos namang nagpautob ang Kamalig Municipal Police Station nin radio flash alarm sa mga concerned unit, asin nagsagibunin checkpoint, asin choke point operation para maulangan ang mga posibleng nagtatakas na miyembro ka na subuot communist terrorist group. Nagrespondi man ang SOCO personnel para sa pagproseso kan pinangyarihan kan insidente. Padagos man ang koordinasyon kan pulisya sa Military Intelligence Company, 31st Infantry Battalion, Philippine Army, katakod kang nasabing insidente.
2: Alas 5:13 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal na natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barata 20, barata 30, barata nasyonal.
2: Inapod kan sarong grupo nin mga paratokdo na Band Aid Solution sana ang paggamit nin transparent bags kan mga estudyante ngani na mapreventaran ang kadasan sa mga eskwelahan. Segun ki Act Teachers Bicol Union President Roque La Madrid, nadai kaini maresolveran ang pinakaugat kan na problema kan mga kahovenesan. Paliwanag kan opisyal na kinakaipuhan na aramon ang problema kung nata nagkakaiguanin kultura nin kadasan. Siring kan background sa sarong so o sarong ulit asaro ining orolay na psikolohikal. Katakod kay ni ipinangapodan kan opisyal sa gobyerno ang pagtataunin mas dakulang pondo sa sektor kan edukasyon asin pag-hire nin mas dakul na guidance counselors. Dagdag pa nila Madrid na dapat man na pakusugon ang pagtatarabangan kan mga magurang para tokdo lokal na gobyerno asin kan gobyerno. Kinakaipuan sa buot na mabago ang isipan kan mga hoven asin maitan ang bastanteng disiplina sa mga ini.
3: Magpapautob nin bawas presyo ang mga kumpanya ni langis sa saindang mga produktong petrolyo ngunya na enot naldaw kang Setyembre. Sigon sa Department of Energy na igwang 32 centavos na bawas sa kada litro kan gasolina mantang maabot man sa 3 pesos 83 centavos ang bawas sa kada litro kan diesel asin 3 pesos 84 centavos naman ang bawas sa kada litro kan kerosina. Epektibo ang bawas presyo kasabago alas 6 nin aga. Magigirumduman sa laog kanduwang simana ang nagkaigwanin paglangkaw ng presyo sa mga produktong langisa.
2: Lininaw ni AFP Colonel Manaros Borancing II na warang naresibi na anuman na pondo ang sendang unit hali sa Department of Education as in Office of the Vice President para sa pagpapautobkan sa indang mga programa. Inimakalis na puto ni Prosecution Counsel Attorney Reynaldo Robles si Borancing kung kuraano kadakula ang pondo sa pagikan confidential funds na naitawkan DepEd sa mga aktibidad kay ni kantaong 2023. Sigon sa opisyal na ang pondo para sa sendang Youth Leadership Summit as in Information, Education and Communication Campaign ang naghali sa manlain-lain na local government unit. Si Borancing ang ipresentara kan prosekusyon bilang testigo sa ika-20 aldaw kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
3: ipigpapaubayaan na sana ng Department of Interior and the local government sa mga private schools ang mahigot na pagbabantaya sa mga naglalaog nga inatulos na maarestara ang mga nagdadara nin armas. Sigon kay DILG Secretary John Vic Rimulya na sa mga pampublikong eskwelahan ipapalakop nila ang mga barangay tanod nga inamamayo sa mandatory na pag-check sa mga bagkan mga eskwelahan. O beto kang nasabing lakdang na dai na maotroan mga nangyayaring kremena sa Laogan eskwelahan. Dugang pakaini na igwasin dang pigpaplano ka na Philippine National Police na Quick Reaction Force na tulos na magresponde sa nasabing mga orolay. Liwat na tinaumang doon ni Rimulya ang pagkakaigwanin maigot na gun control sa nasyon kung nasain dapat na pagabaton ang padusa sa mga nagpapabaya sa saindang mga service firearms.
2: Luminobo na sa 5,835 ang nairehistrong kaso kan leptospirosis sa bilog na nasyon ngunya na taon basa sa datos kan Department of Health. Pinakadakol na kaso ang nairehistro sa National Capital Region na may 1,733 samantang igwang 632 na kaso sa Central Luzon asin 561 kaso sa Cagayan Valley. Basa sa pinakuring datos kan ahensya, nasa 19% na masibaba ang kabilugan na kaso kumpara sa 7,187 nairehistro sa kaparehong panahon kan nakalis na taon. Nagbaba man ang numero kan mga nagadaan hali sa 764 kan 2025 sa 385 ngunya na taon. Sa ibong kaini, nagpatanid ang DOH na dai maging kampante ang publiko urog na ngunya na padagos ang pagbaha sa nagkapirang lugar. Bagiramdong ni DOH Epidemiology Assistant Secretary Gerna Manatag na tulos na magkarigos gamit ang sabon asin malinig na tubig ang si isay man na naglusong o na-expose sa baha. Ang leptospirosis and bacterial infection na pwede sir na magkausa o magmakua hali sa direktang contact sa ihi kan infected animals siring kan kino orig o sa mga lugar na kontaminado kaini kaibana na ang tubig baha.
3: Sinabi ka na sarong constitutional law expert na klaro sa mga testimonya ni the Office of the Vice President Assistant Secretary asin Assistant Chief of Staff Limuela Ortonio asin dating OBP Special Disbursing Officers Gina Acosta na igwang misuse of confidential funds sa opisina sa erarum ni Vice Presidente Sara Duterte. Sigun kay Constitutional Law Expert Attorney Michael Henry Yusenko na malinaw sa naging assessment sa nakaaging pagdangog na nahiling ang pinakasimbolo kang ruling ni Presiding Officer Senator Chiz Escudero na nagbabalgar ang mga senador asin counsel sa Rule 18 kung sa'ina nagkokomento sinda sa mga merits kan trayala. Yan transtanto, wara man nasubot na masyadong nadagdaga para sa saiyaan mga testigo alagada. Sinabi kaini na importante ang mga testimonya ni Ortonio asin Acosta sa governance particular na sa good governance ulit na ipahiling na digdi na ang kuwarta kan banwaan anda isubot inilalaaga kan mga pampublikong opisyala. Nasa 125 milyones de pesos kan mga nagbabayad din buisa ang nawara sa nasubot sa laog ni Nonsing Aldaw asin na dai mismo hindi maipaliwanag kan mga kustodian na sinda Ortonio asin Acosta. Nagpapaiwatig subot ini na igwang maraot na patakaran sa gobyerno urog na sa confidential as in intelligence fund. Dagdag pa ni Yusinko na responsibilidad ninda ini huli taigwang patakaran na pigsusunod asin sinda mismo ang nagbubusisi sa mga pondo. Mapapatunayan sa nasubot na sala ang testimonya kan COA kung maipipresentar ni BP Sara ang sa iyang lado. Dugang pa ni Yusinko na sa nangyayaring impeachment trial puro political theater drama name calling asin pagpapakitang tao ang nangyayari. Sa puntong ini, tinamang doon niya na nadidipisilan ang publiko na mahiling asin maaraman ang mga importanteng impormasyon.
2: Uminabot na sa 1,203 ang total na kaso kan influenza-like illness o sa Manila poon kan Enero makalis na makarecord ng 33 na panibagong kaso ngunya na bulan o sa nakalis na bulan ng Agosto. Inatribuir kan mga otoridad ang paglangkaw kan kaso kan garitrang kaso na helang nakasabay kan abo asin si ipon uli sa padagos na pag-uran sa nasyon. Sinundan ini kan leptospirosis na nakarecord din apat na panibagong kaso. unsa eh, nagdara ininin 551 na kaso, asin ikatuluman ang dengue na may 2,541 total na kaso po kan Enero. Yantras tanto, wara manin bagong kaso nin cholera, typhoid fever, COVID-19, asin severe acute respiratory infection ang na-record sa syudad, basado sa report kan administrasyon kan syudad. Nagpagirumdum ang DOH sa publiko na maging alerto sa sintomas asin magsunod sa mga simpleng lockdown ngani maprotehiran ang sadiri asin ang komunidad. Nangapudan man ang ahensya na ang sisay man na nakakamati nin sintomas tulos na magpakonsulta sa pinakaraning ospital ngani na mabulong tulos ang helang.
3: Binanata ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang subot orden kan sarong government agency na imbestigaran ang sindang pagrugarin. Sinabi kaini na sigun sa iyang mga impormante sarong ahensya kan gobyerno na may pigakahampang na mag-issue sa integridad kan pamamayo ang nagsugo sa sarong Investigation Division for Public Corruption na magsagibunin investigasyon laban sa sindang mga pagrugarin. Dahil man tinukoy ni Duterte na pangaran kan ahensya o nagtaonin kadugangang detalye mapadapit sa sinasabing investigasyon. Ipigdoon pa niya na kung may pigsasagibong investigasyon o case build up laban na sa inda, dapat subot ining nakabatay sa ebidensya asin patas na proseso asin bako sa politika. Inagyat man niya ang mga nagsasagibo ng investigasyon na hilingon ang mga personalidad na katakod kan kontrobersiya sa flood control projects kabali na ang subot ang mga opisyal na dapat man na mapanimbaga. Sinabi pa ni Paulo Duterte na daisinda matatakot sa subot pananakot, harassment o political persecution asin ipigdoon na kung may mamanimbaga sa mga kontrobersiya dapat nagabuskan imbuelto ang investigaran na asin panimbagon.
2: Marikas na inaprobaran kan House Committee on Appropriations ang propasong 10.15 billion pesos na budget of the Office of the Vice of the President para sa taong 2027. Nagdurar sa naini ni nasa 15 minutos antes natapos ang deliberasyon. Ini makaliis na pairarom ang institutional and interbranch courtesy kaya dahil na naghapot ang mga legislador. Makaliis man nagibuho na Minority Leader Representative Marcelino Libanan ang motion dapit sa interparliamentary courtesy para sa Office of the President. Kinontra ini ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino. Ulita kinakaipuan subuot na simbagon ang mga kahaputan dapit sa Confidential as an Intelligence Fund. Sinawan doon ni Tino ang pangangaipukan transparency alaga dai umineral ang sa iyang pagtutol.
1: Parada 30, Parada 30, Parada National.
2: Alas 5.24 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon. Natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na ngaipon yan in minerals kay gulo ng paginom nin sarong capsule oral daw. Ngani makalikay kita sa kahilangan. And Best Cups Mineral Food Supplement. Mabakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 10 unong kay Tropical Storm Pilantog na mantinir kainian sa iyang kusog mantang nagiro pa northwestward. Ang lokasyon kan sentro kaini nasa 1,015 km east of extreme northern Luzon. May dara ininin kusog nin paros na maabot sa 65 km per hour. Bagbugso na maabot sa 80 km per hour. Mantang nagiro pa northwestward sa kaskas na 10 km per hour. Mientras tanto wara pa man ki itinaas na tropical cyclone wind signal sa bilog na nasyon. Basi rin man po kita sa mga barata sa luwas ka nasyon. Inalerto kan US Embassy ang mga otoridad sa Pilipinas kontra sa paglakop nin mga pekeng visa asin mga dokumento. Ini makalis maarastar ang sarong aplikante kan magpresentar nin pekeng dokumento. Sigon sa US Embassy na kapag nakadiskubresinda nin mga pekeng dokumento hali sa Pilipinas, tulos nindang ipapaaram sa mga otoridad sa nasyon. ipinagiramduman kay ni na ang paggamit ng mga peking dokumento ang magreresulta sa lifetime ban ngani na makalaog sa US.
3: Mientras tanto, nagpatani di si US President Donald Trump na sindaan mapurbara na mabalo sa anumang pag-atake nagigibuhon kan Iran sa Jordan. Sigun kay Trump, nagabos kan mga Iranian missiles na pinalayog pasiring sa Jordan ana naulangan ninda. Apwera na sana sa saro na daiman naging huma. Ngayon tigdi ang ibinunyag kan Iran na sa indang tinamaan ang duwang air bases sa Jordan. Ngayon enot na nairehistrong rebayan kan pag-atake o pag-atake kan US as in Iran makalihis ang pirang simana.
2: Sa mga mahihilig sa sports
4: news.
2: Inanunsyar ni Argentine superstar Lionel Messi na magre-retiro na ini sa national team. Sinabi niya na naging difícil ang nasabing desisyon kung sa'y nagkapirang best niya ining pinag-isipan ang test na isa pinal. Saro subot ining makulog na desisyon, alagad maabot ang panahon na masasabutan kan kabos ang sayang lakdang. Sa pagkakawat ni Messi sa Argentina, nakuaninda ang World Cup trophy kan 2022, duwang runner-ups medals kan 2014 as in 2016, duwang Copa America titles kan 2021 as in 2024 as in tulong runner-ups medals kan 2007, 2015 as in 2016. Nangga naman siya ng Golden Ball bilang top player kan 2014 as in 2022 World Cups as in parehong awards kan 2015 as in 2021 Copa America tournaments. Kan nakalis na Agosto, nakaranas nin matinding pagkadaog ang Argentina sa World Cup Finals kontra sa Spain. Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuya mga barata. Nakaibanan ta sa pagkatod kan mga barata sa technical department. Diyan po dyan si Sir Luzon Bornasal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po magali, masunod na ang programang The Healthy Happy Show kasamay si Sir Billy Banay. Kami po ang sendong naging tagapagkatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banawon. Didi sa One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.
4: Barrada 30
0: Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.

ang programa, ang Healthy Happy Show, kasama po ang inyong Kuya Billy sa radyo, Billy Banana. Araw po ng, anong araw ngayon? Martes, okay. Araw po ng Martes ngayon, unang araw po ng buwan ng Setyembre, at hindi pa po Pasko, okay? Ito po ang programang Healthy Happy Show, kasama po ang inyong Kuya Billy. Atid po sa inyo ng pinaka-the best na herbal na kape. Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available tayo sa mga pharmacy or butika, mga supermarket, grocery, supermarket, mga tindahan po sa inyong lugar sa buong Kabikulan. Tayo po ang may pinakabaratong herbal na kape. Lalong pinaka or lalong pina-healthy at lalong pinasarap. Dahil nga po sa mga extract, ano, yung mga herbal ingredients po natin, ito po ay formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia. Yan po ha. Yan po yung mga main herbal ingredients po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang pampatamis po ay stevia, kaya napaka-safe po nito.

91.3 News FM Tabaco City, Tindugun na. At dito po sa Sorsogon City sa radio natin 91.9, sama-sama tayo Pilipino. Kahit hindi ka Pilipino, samahan niyo po ako. Siyempre, ang kape natin is para sa lahat. Para for everyone. Yan, for everyone. Uminom po kayo nito, tama-tama, pagkatapos po ng trabaho ngayong araw na ito. Ayan, para hindi kayo malobat, totally malobat, yung relax pa rin kayo pero may energy pa rin pong tumatagal. Yan, yan po ang ating Best Cafe Green. Ayan, so inom na po kayo, bago kayo mag-dinner. Pwedeng-pwede po ito anytime. Anytime of the day, ang pag-inom po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kahapon, ano, na pag-usapan natin yung visa, ano, yung visa ng Red Alingatong. Yan po yung napag-usapan natin. Ano ba yung mga health benefits ng Red Alingatong? Di ba? Marami tayong nalaman. At siyempre, maganda ang epekto sa ating katawan. Kaya talagang rekomendado. Marami po ang maraming mga eksperto, mga ano po, yung mga health expert po, ano, na nagpatunay na ang Red Alingatong ay maganda po sa ating katawan para magkaroon ng magandang kalusugan. So yan po ha, yan po ha. At ngayon naman pag-uusapan natin ngayon yung mga bagay na pwede natin gawin para tayo po ay maging malusog. Ayan, para tayo maging malusog. Mga simpleng paraan lang po, ano, para mapanatiling malusog ang ating katawan, guys. Okay? Ito ay paulit-ulit na natin sinasabi at siguro alam na po natin yan. Para bang ito ay parang sort of a reminder lang. Okay? Friendly reminder or gabay o paulit-ulit nating sinasabi po sa inyo para may kaalaman tayo, ano? Yung mga simpleng paraan para mapanatili pong malusog ang ating katawan. Kasi it's really nice to be happy, di ba? Paano kang magiging happy kung hindi ka healthy? Di ba? Dapat healthy ka para maging happy ka. So pag-uusapan natin mga simpleng paraan para mapanatiling malusog ang ating katawan. Tutok lang dito po sa ating programa, Healthy Happy Show, kasama ang inyong Kuya Billy sa radyo, Billy Banana.

It's so nice to be happy. Mga kabes! Mga kabes! Oras natin, alas 5.42 na. Ay, sabi ni DJ Tenten ng Sorsogon, ang radyo natin Sorsogon daw po ay, sabi niya ay, kapartner. Ayan. Ang inyong kapartner. Iba man ang ano, iba man Justin ang katrato. Anong katrato?

0: Ito na po ah, mga ka-best, cafe. Ito na po yung mga limang simpleng paraan para mapanatiling malusog ang iyong katawan. Pag doon na, medyo na ano yung nasasamid ako ah. Okay, limang simpleng paraan para mapanatiling malusog ang iyong katawan. Una, anong una sa listahan natin? Kumain ng masusustansyang pagkain. Simpleng-simple, ano? Simpleng-simple po, mga kabes. Yan po ang ating simpleng paraan. Ang una nating simpleng paraan na dapat nating gawin ay kumain ng masusustansyang pagkain. Yes! Ano pa ba? Okay, eto, pangalawa po, napaka-ane. Balikan muna natin yung kumain ng masustansyang pagkain, okay? So, piliin natin ang mga sariwang gulay as much as possible, guys, okay? Kumain tayo ng gulay, ha? Yung mga hindi mahilig kumain ng gulay, aba, gusto niyong lumawig? Lumawig, oh. Kumain kayo ng gulay, okay? So, piliin ang mga sariwang gulay, prutas, at pagkaing mayaman sa protina. Yan po ha. Sariwang gulay, prutas at pagkaing mayaman sa protina, hindi po chichirya. Okay. Ito pa, bawasan ang pagkain ng sobrang, ito medyo related dito doon sa nabanggit kong chichirya. Bawasan ang pagkain ng sobrang alat. Sobrang alat. At ito naman yung mga mamamantika, batatlong beses maman. Dalawa lang, mamantika, yung mga mamantikang pagkain at sobrang matatamis naman po. Hindi po siya healthy, di ba? Friendly reminder lang po. Ay, batiin ko lang, Jenny Bismonte, nakatutok po sa programa. Maraming salamat, Jenny. Dapat happy na healthy pa. Tama yan, dapat happy na healthy pa. Maray na hapon po sa imo. Salamat ha. At dapat habang nakikinig po ng programang ito ay nakangiti po kayo. Dahil bawal po ang nakasimangot dito. Ang nakasimangot tatamaan ng kidlat. Okay, sa ating pagpapatuloy, mga simpleng paraan para mapanatiling malusog ang ating katawan. Pangalawa po ha, eto, mag-ehersisyo araw-araw. Mag-exercise tayo araw-araw ha. Sabi dito araw-araw. Kasi minsan dahil we're very busy sa ating schedule, sa trabaho, sa eskwela, sa bahay, pinukulang tayo ng oras. Minsan, nagpapahinga na lang tayo instead na mag-exercise, okay? Minsan, 3 times a week, twice a week, depende sa schedule po natin, pero please, find time na mag-exercise po tayo, okay? As much as possible, kung kakayanin po, araw-araw. Eto ha, maglaan ng kahit 30 minuto, 30 minutes po bawat araw para sa paglalakad. Yan, mamaya maglalakad kami. Okay. Mag-walking kami, okay? So at least 30 minutes po sa paglalakad, pwede rin pagtakbo o magaan na ehersisyo. Okay? Yung mapagpawisan tayo, mailabas natin yung mga toxic or mga toxins po sa ating katawan, yung mga dumi, ha? At yung mga sinasabing excess fats. Mga excess fats. Sa pamamagitan po ng pag-ehersisyo na ilalabas po natin ang mga ito. Nakakatulong ito para lumakas ang mga kalamnan po natin. at mapanatili ang tamang timbang. Diba? Yung weight po natin, hindi tayo masobrahan. Mahirap na maging OW. Ano yung OW? OW. Oh, sige nga, anong OW? Overweight. Okay? Eto ha. Mga simpleng paraan po ito ha para mapanatiling malusog ang ating katawan. Pangatlo po, pangtulo po tabi mga tugang. Okay, pangatlo po, pangatlo, ito, napakasimple. Uminom ng sapat na tubig. Uminom po ng sapat na tubig. Meron po sa atin na, naku, kung uminom ng tubig, eh, parang dinikit lang yung labi sa tubig. Parang binasala yung labi eh. Batiin ko lang. Nakakalimutan natin yung mga babatiin natin. Mamaya na yung mga greetings tayo, yung mga shoutout natin, okay? Na, ngayon na. Naaalala ko eh. Mami Normita, hello! Paling Chad Boncolmo, Maray na Apon. Kuya Mar, yan yung mga suki natin eh. Complete attendance sa ating programa. Walang absent. Talagang everyday nakikinig po sa ating programa.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Okay, so nabanggit ko nga po mga simpleng paraan upang maging healthy po ang ating katawan. Eto pa po ha. Yung uminom ng sapat na tubig, uminom tayo ng 8 baso o higit pa bawat araw. 8 glasses of water, ha? Grabe, ano? 8 baso ng tubig bawat araw or more than, much better. Okay? Maiiwasan ito ang dehydration at nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo sa ating katawan. Lalong-lalo na kapag mainit ang panahon, kailangan po natin ng uminom ng napakadaming tubig. Uminom ng sapat na tubig para maiwasan po ang dehydration at heat stroke. Yun ang delikado. Di ba po? Okay? Simpleng-simple lang po yan, ha? Yun yung pangatlo natin. Ano yung una? Ano po yung una nating paraan? Okay, unang paraan para mapanatiling malusog ang ating katawan. Number one, kumain ng masustansyang pagkain. Yung mga gulay, prutas, yung mga pagkain mayaman sa protina, yan po ha. At pangalawa, mag-ehersisyo. Kung pwede lang po, araw-araw, at least 30 minutes per day ang pag-exercise, di ba? Maraming paraan upang makapag-exercise tayo. Yung walking, jogging, running. Ngayon, uso yung pickleball, di ba? Oh, di ba? Pwedeng-pwede po yan, ha? At yung pangatlo, yung uminom tayo ng sapat na tubig. Sabi dito, 8 glasses of water, 8 baso. Ha, 8 baso, kaya mo daw na mag-inom ng 8 baso ng tubig. Ang iba, burundat na, no? Burundat na. Pero okay lang po yan. Eh, pag naman tayo ay nasobrahan sa kakainom ng tubig, ay ilinalabas naman po natin yan, di ba? Ang oras po, mga kabes! Mga kabes! Ang oras po natin, alas 5:52 na. Okay, magbabalik pa po ang programa. Pakinggan po natin mga patunay ng mga umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. So, parami na po ng parami ang umiinom. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, ano pang hinihintay nyo? Sabay na tayo para sa isang healthy at happy na buhay. Okay. Magbabalik pa po. Diyan lamang po kayo.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
2: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
8: Healthy, happy show with Kuya Billy.

Alright, 5 minuto bago sumapit ang alas 6 po ng gabi sa buong kapuluan. Ibig sabihin kapag kapuluan, buong bansa, buong Pilipinas, mula Apari hanggang Hulo. Pero maliwanag pa, no? Maliwanag pa. Ramdam pa po natin yung init ng araw, no? Okay, Paningchan, maraming salamat. Okay. Wait lang, ha? Sige. Tita Poliana, susunod po sa One Radio, Diet at Tabako. Ayan, simulcast po siyang mapapahinggan ang The Tita Poliana Show. At sa, yan po ay sa One Radio, ha? One Radio, Diet at Tabako. Dito naman po sa OK FM Diet, OK Sound Trip sa gabi. Ayan. At sino mga kasama? Ako pa rin po ang inyong mga kasama, okay? Sana huwag kayong ma-impatcho sa saging. Kasi ang saging naman napaka-healthy. Okay? At sa sorsogon, DJ Mayan, sa pagpapatuloy ng kanyang Request Express, alas 6 po yan sa radyo natin. Kapartner mo. Yudodoy! Ay, dali na at baka maubusan tayo ng oras. Ipagpatuloy ko lang po yung sinasabi ko kanina. Yung mga simpleng paraan, ano? Madali na po natin to. Matulog ng maayos, okay? Matulog kayo ng maayos. Ayan, matulog ng maayos. Matulog ng 7 hanggang 8 oras bawat gabi. Hindi puros kaka-cellphone nyo. Umabot na kayo ng alas 3 ng wakas. Okay? Nagbibigay ito ng lakas at nagpapatibay ng immune system po natin laban sa mga sakit. Okay? Yan po, matulog na maaga, ha? At iwasan, ito yung panglima. Iwasan ang mga bisyo at junk foods. Iwasan ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng arak. Occasional drinker lang naman po ako, Kuya Billy. Pero araw-araw yung occasion. Ano pa rin, Chad? Ural daw ngayon sa okasyon. Paano yan? Yumang gararay. Ural daw. Okay, bawasan din ang pagkain ng mga delata at processed food na walang sustansya. Okay, yan po, ha? Mga simpleng paraan. Napakasimple lang yan, ha? Mga simpleng paraan upang maging malusog ang ating katawan. Maraming salamat, guys, ha, for joining me this Tuesday. Okay, unang araw po ng September. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, ang programa ng atin po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Parami na po ng parami ang umiinom. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Ipagpatuloy lang po yan, ha? Available tayo sa mga pharmacy or butika, grocery, supermarket sa inyong lugar. Ako naman inyong Kuya Billy sa radyo, Billy Banana, nagsasabing muchas gracias, amigos y amigas. Diyos mabalos sa Indugabos. Always remember, healthy life is a happy life. Kaya stay healthy and be happy. Bye-bye!

Hello. Hello. Ano ba ito? Bonggang banggi po, kabikolan. Inong po ang sanong lingkod, baka masyadong magayunan pero mahamutuan. Dito, Pollyanna, mga kaibanan po rin doon sa laog ng tulong oras. Alas 6 kud na alas 9 ng pagkabanggi. Today is a very special day dahil first day of September. Yes. Ngayon po ang ating Mind Setiembre. Mind Setiembre? Of course, meron tayong chika dyan. Napakahalaga po niyan. Nasa inyo naman kung ngunguyain ninyo ang ating ihahain sa inyong kaisipan ngayong gabing ito tungkol sa Setiembre. Nadadangog po kita sa One Radio Tabaco and One Radio Diet. Ganon din po naman sa ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At may mga links din po naman tayo sa Tabaco City of True Love. Ganon din po naman sa Diet Public Market Facebook groups. Adding hotline 09-614-47-3923.

0: It's Puppy Dink.
1: Sa ating showbiz, Puppy Dink, siguro nabalitaan nyo rin at nabasa ninyo na paraan sa inyong mga feeds. Aalis na raw sa showbiz itong si Paolo Avellino. Bakit? Pero wag mo na mag-alala. Mukhang joke lang yan kasi ni Paolo Avellino. Itong kanyang sinasabing pag-alis sa showbiz. Nag-post si Paolo na effective October 2031. Effective daw October 31. God, no! Magpapahinga raw siya sa lahat. Movies, teleseries, at

0: endorsements. Pero ang tunay na dahilan, gusto niyang maglaan ng oras sa paglalaro. Excited kasi siya sa Grand Theft Auto V1 GTA 6 na lalabas sa November at ang Path of Exile 2 na may malaking update sa December. Kaya ang dramatic niyang announcement ay isang gamer joke. Pati nga legal counsel niya, dinamay niya sa biro at sinabing magiging available na lang daw siya ulit sa March 2027 pagkatapos niyang ma-achieve ang gaming goals niya. Sa madaling salita, hindi totoong magre-retire itong si Paolo. Nagpapatawa lang ang jowa ay este pala kalabdem na Camchu. Pinalakpakan. Eh ano nga bang exactly sinabi ni Paolo Avellino? Well, exactly, sinabi niyang, after a lot of prayer and some hard conversations at home, I'm stepping away from everything effective October 31. The movies, the teleserye, all my endorsements, everything.
1: Uy! Tapos meron pa siyang pa-punchline.
0: GTA 6 is out November 19th. BO32 hits 1.0 on December 11th. And they finally added swords. I watched the extended look last night and I have not been okay since.
1: Okay. At lalo pang pinatindi ang kanyang biro.
0: To my legal counsel, please tell everyone lining up to sue me that I'm available March 2027. I'll have 100% GTA completion and build nobody can touch by then. Sue me at my pick.
1: Hoy, kailan ba siya magsalita? Napaka-is lang naman niya. At ang kanyang pagtatapos.
0: Don't tag me in clips. I'll be back. That's all. God bless.
1: Hoy, ganon.
0: So malinaw, gamer mode lang si Paolo. Hindi ito seryosong pag-re-retire sa showbiz. Kung gusto mo, pwede ka namang sumama muna sa kanya.
1: Sure!
0: Sa kanyang pakikipagbiroan sa kanyang sarili. E totoo ba itong chika ngayon? Baka naman eh talagang inaalagaan niya lamang at ginagawang dahilan itong gaming-gaming na ito. Dahil de o mano, si Kim Chu ay nagdadalang person. Di umano lang naman yan. Kasi hindi pa naman sila umaamin na talagang sila. So paano sila magkaroon ng bagong person sa life nila?
1: Bagong person!
0: Kim Cho, tinuod ba dahil nga kuan ka na kung gapanampung ka kung karon? Ha? Gapanampung ka? Tinuod ba na dahil ing na kubi? O tinuod yun nga gapanampung ka na karon? Ha? I mean, naglilihi ka ba?
1: Huy!
0: Wala pa pong pag-amin. Baka bigla na lang. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, OneRadio.net with your Tita! 17 after 6 o'clock. Kaya po naman ang oras dito sa One Radio. Ay, dyan sa inyo, ang oras na.
1: Sagot!
2: Saglit na
3: The Tita Pollyanna Show!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Pataba!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Pataba!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Pataba!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing...
5: Pataba!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Pataba!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
20: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
21: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
22: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
23: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
24: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh,
13: ha? The Tita Poliana Show.
14: The Tita Poliana Show.
16: Kumusta naman ang feels ng September 1st, 2026? Nag-post na ba kayo sa inyong mga social media accounts?
24: September, please be nice to me.
16: September, sana naman bigyan mo na ako ng juwa.
24: September, sana lumago ng aking negosyo ngayong buwan mo. Buwan mo? Eh, yung buwan ko.
16: Anyway, good evening po dyan sa Albay. Lalong-lalong na sa 1st District of Albay. And of course, some parts of the 2nd and the 3rd District. Kamusta na po dyan sa mga Patikan, Sorsogon, Catanduanes, Asin, Camarines Sur. Lalong-lalong na dyan sa Caramoan, my favorite place. Wow! And of course, the whole province of Camarines Norte. So One Radio Tabaco at OneRadio.net. We're always together.
24: Pa-sweet.
16: Okay na magpa-sweet na tayo kasi nga Setyembre na. Kaya lang mga ninang kong ngarag-ngarag, mga ninong kong puya, mga tiyahin kong haggard, kailangan siguro magkaroon tayo ng panibagong mindset pagdating ng Setyembre. Ito po ang aking naging advice.

0: Whenever I see boys and girls selling lanterns on the street, di ba mga ganon? Well, siguro kailangan nating baguhin. O kahit man lang suriin. Kasi ang mindset na Pasko na pagsapit ng Setyembre, dahil may ilang bagay tayong pwedeng pag-isipan ng mas malalim. Di ba ni? Eh kung ano naman, kung hindi nyo feel, kung tuloy-tuloy pa rin, oh, wala naman tayong magagawa dyan. Gusto nyo yan eh. One kata mo yan. One kata mo yan. Kasi hindi talaga natin dapat minamadali ang Pasko. Isa yan sa mga kaugalian nating mga Pilipino na ang hilig nating minamadali ang Pasko. For what? Siyempre, maganda ang excitement. Aminin na natin. Pero kapag Setyembre pa lang ay todo Christmas na tayo, parang gusto na nating laktawan ang apat na buwan ng buhay para marating agad ang isang celebrasyon. Palakpakan natin yung celebrasyon na yan. Ngunit subalit at the point, ang tanong, hindi ba pwedeng mabuhay muna tayo sa Setyembre bilang Setyembre? Kasi eto ha, nagiging pressure na ang beauty natin. Pressure beauty natin. O nagiging apat na buwang pressure ang gastos. Sa sandaling magsimula ang Christmas countdown, kasunod agad dyan. Wala talaga itong patumpik-tumpik ha. Pag nagsimula na ang Christmas countdown, kasunod agad ang regalo, handaan, bagong damit, Christmas party, dekorasyon, at kung ano-ano pang kailangan, quote-unquote ha, kailangang bilhin. Well, para sa maraming Pilipino, ang dapat sanay masayang selebrasyon ay nagiging mahaba at mabigat na financial pressure. O, diba? Kaya minsan din, no, parang naisip natin, alam nyo, hindi nyo ba naisip to? Siguro yung iba dyan napag-isipan din nila. Negosyo ang unang nagsasabing, Pasko na! Negosyo yan, mga negosyante. Wala namang masama sa parol at Christmas songs, pero kailangan din nating itanong, masaya ba talaga tayo o dahan-dahan lang tayong hinihikayat na gumastos ng mas maaga? Kapag mas mahaba ang Christmas season, mas mahaba rin ang panahon para kumbinsihin tayong bumili. Aminin nyo yan. Diba? Yung mga anak nyo ha, Setyembre pa lang, kung may hinihinging laruan, talagang kukulitin kayo nyan. O, diba? At mamaya-maya, ang dami niya nang naipabili. Dahil sa kakulitan niya. Dahil feeling na feeling kasi Setyembre, Christmas na. Diba? Hindi nyo ba naisip yan? Pwes ngayon, binubuksan ko ang inyong mga isipan. Hinahamon ko ang inyong mga damdamin upang tibayan ninyo ang inyong loob. Naiwasan muna nating simula ng Setyembre ang Pasko. Siguro minsan kasi pag ganito na Setyembre, di ba biglang nakakalimutan na natin ang kasalukuyang panahon. Setyembre hanggang Nobyembre ay may sarili po yung mga kahulugan. Ito ay panahon ng pagninilay, paghahanda, pagtatapos, at para sa ilan, pagharap sa mga hamon tulad ng bagyo. At syempre, ang kanilang kabuhayan. Hindi kasi kailangang takasan ang kasalukuyan sa pamamagitan ng pagtalon agad sa Pasko. Parang nagiging ano na natin to, defense.
1: Eh, Pasko na eh. Ha?
0: Ganon. Hindi naman talaga kasi pets ang sukatan ng Pasko. Ito ang pinakamahalaga ha. Sana po pakinggan yung mabuti at damahin.
1: Damahin?

Kung ang Pasko ay tungkol sa pagmamahalan, pagbibigayan, pag-asa at pagkakaisa, bakit kailangan nating maghintay sa Christmas playlist para maging mabuti? At bakit kailangan nating simulan sa Setyembre kung pagsapit naman ng Enero ay tapos na rin ang malasakit? Sa madaling salita, hindi masamang mahalin ang Pasko ng maaga. Ang dapat baguhin ay ang mindset na parang obligasyon itong simulan agad pagsapit ng Setyembre. Pwede nating sabihin, ay hindi pa Pasko, pero pwede na tayong maging masaya. Dahil ang tunay na problema ay hindi kung kailan nagsisimula ang Pasko, kundi kung bakit sila kailangan pa nating hintayin ang Pasko bago tayo maging mabait, mapagbigay, at masayahing tao. Diba? Ang Pasko ha, isang panahon. Ang kabutihan, dapat buong taon. Ganon. Parang ang hirap din siguro namang lubayan natin yung ating kagagahan. Ano? Setyembre pa yan na Pasko na raw. No! We still have a lot of days. Hindi po Pasko agad yan. Baguhin po natin ang ating mindset. At pag binago na ng ating mindset, magiging mentality na natin na hindi talaga nagsisimula sa Setyembre ang Pasko. Maging practical na po tayo. Tayo po ay pinaglalaroan ng mga negosyante na OA. Wala naman kasing masama din sa negosyo, di ba? Kasi ano naman tayo, magkahawak kamay naman tayo sa mga negosyante, pero huwag masyadong OA. Nakita niyo yung mga malls? Ayan na, meron na mga snow. Wala namang snow sa Pilipinas. Di ba dapat mag-focus muna tayo sa undas? Ha? Di ba? Ayaw. Mamaya, i-chika natin yan. Bakit? Bakit dapat tayong mag-focus muna sa undas bago tayo mangarag-ngarag na Pasko na? Pero hindi to ibig sabihin na kontra tayo sa Pasko, ha? Nilalaylagay lang natin sa tama ang ating mga bagay-bagay na dapat isipin tungkol sa Pasko at ang selebrasyon nito. Ayun na nga, Mindset Yembre. Dapat magkaroon tayo ng kakaibang Mindset Yembre para mas lalo tayo maging masaya. Sa totoo lang, maraming mga taong praktikal na talaga namang mas nagiging maayos ang kanilang pagsiselebrate ng Christmas if they celebrate it right after Halloween. Diba? Doon pa lang magsisimula. Kulit, ano? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, OneRadio.net, with your Tita Pollyanna, your Josen and Kahibangan, not so pretty, kinda smelly, but goody. Woo! 6:47, that's the time. What time is it in your side of the world? What?

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patuloy na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show.
7: The Tita Puliana Show.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah! Welcome to the second hour. Kansa to yung programang The Tita Poyana Show. On your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet. Nadadang umampu kita sa satuyang live audio stream. Sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa Facebook page na 99.7 One Radio Diet. And of course, sa ating mga Facebook groups na nakashare po. Salamat! Tabaco, City of True Love Facebook group. Ganun din po ang Diet Public Market Facebook group. And sa iba pa pong nag-share, maraming salamat po. I'm so touched. Wow! Greetings, greetings! Kay Magdalena Convencido. Hello, good evening. Ganun din po kay Arsenia Nunez na nagpapa-shoutout! Diyan po naman sa Looban, Porokshete Estancia. Thank you so much po sa iyong pakikinig dyan sa Looban, Porokshete Estancia. Sabi ni Christian Macenas, miss you too. Wow! And of course, kay Daisy Bernal Bonaobra. Maray na banggi man po sa iyo, maray man po ako manay. And of course, kay Miles Bobiles. Pakibati daw si Kuya Benito Bobiles. Advance happy birthday sa Petsa Aocho. And pabati rin po ang family Bobiles. Diyan po naman sa Santa Cruz, Malilipod, Albay. At sa Padaba ko nagluluto, nagigisa, kanpako na may bunay. Wow, masiram yun. Lagi kami nakikinig simula kay Sir Buen hanggang sa'yo, Tita Polly. Thank you so much po, Miles Bobiles. At meron siyang request, sige, makinig ka lang at baka biglang, ayan, mapapakinggan mo ang iyong request. Welby Sabalboro, good evening. Sabi naman ni Miles uli, undas muna bago Pasko. Aba, nakikinig talaga si Tita Miles. At syempre kay Eusebio Castillo, binabati po niya ang Bermas, Barciliano, Bello, at ang Banyares and Castillo family. Diyan po naman sa Panarayon, Bacaca, Albay. Ganun din po ang ikaw na po family. Diyan po naman sa Tabaco City. God bless you too. Thank you so much. And good evening sa iyo, Christian Abrera Chan. Ayan, maraming salamat po. At pwede niyo po kayo mag-text sa 0961-447-3923. Inulit ko po ang ating hotline, 0961-447-3923. Kayo na nga. Diba, chumika na tayo. Sana, hindi naman natin kinokontra yung mga gusto mag-celebrate o magsimula na ng September. Iniisip lang po natin na baka meron naman tayong ibang alternatibo. Dahil palagi tayong nagre-reklamo, harap ang buhay ngayon. Tapos ang aga-aga nating mag-celebrate ng Pasko, di ba? So marami pong nasasayang. At marami tayong mga nabibili na hindi naman natin kailangan. Kaya kung tayo ay mag-focus na ang Pasko ay December, malamang sa hindi, marami tayong masisave. Mas magiging practical ang ating spending. Dapat po maging matalino rin po tayo sa pag-manage ng ating mga pitaka. Kaya dapat siguro mag-focus muna tayo sa undas, di ba? Hindi naman ibig sabihin yan ay kontra tayo sa Pasko, ha? Inuulit ko. Pero bakit nga ba hindi muna natin bigyan ng espasyo ang undas? Dahil nga sa ating kulturang mga Pilipino, Ang undas ay panahon ng pag-alala sa mga magulang, kapamilya, kaibigan at mahal nating nauna na. Panahon ito para huminto sandali sa ingay ng araw-araw at harapin ang isang katotohanan ng madalas nating takasan na ang buhay ay maikli at ang alaala ay mahalaga. Pero minsan, pagsapit pa lang ng Setyembre, ayan na, Christmas songs, Christmas sales, regalo at handaan na agad ang iniisip. Samantalang may Oktubre at Nobyembre pa, at may sariling kahulugan ang mga buwang yan. Di ba? At dapat din natin isipin, ano nga ba ang totoong kahulugan ng Pasko? Para ba yan sa'yo? Ay hindi po. Sa mundo ng mga Kristiyano, alam na alam po natin kung ano ang kahulugan ng Pasko. At parang may kumakanta. Saan yan? Saan ang gagaling yung kumakanta na yan? Of course, alam natin na ang Pasko ay pag-alala sa natatanging aginaldo ng ating poong may kapal. Diba? Alam na alam nyo na yan. Kaya naman, ang undas din ay hindi lang tungkol po sa simenteryo. Ito rin ay tungkol sa pagunita, pasasalamat, pamilya, pinagmulan at pagbibigay halaga sa mga taong naging bahagi ng ating buhay. Siguro mas magandang mindset na ganito. Setyembre, magpasalamat sa kasalukuyan. Oktubre, maghanda na at magnilay. Nobyembre, alalahanin ang mga nauna sa atin. At Disyembre, ayan na! Ipagdiwang na natin ang Pasko. Diba? Para mas maging practical. Mag-practice tayong maging practical sa ating pang-araw-araw na buhay at pati na rin sa ating pagsiselebrate ng iba't ibang mga okasyon habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Hindi naman kailangang ipagbawal ang Christmas song sa September. Pero baka pwede nating huwag madaliin ang panahon. Nakaka-stress kasi ito sa mga taong nagkukumahog. Diba? At maraming mga expectations sa Pasko. Diba? Yung iba nag-i-expect, ay magkakaroon sila ng bonus tapos wala. O, diba? Kaya wag na lang. Diba? Mas mabuti na yung maayos at nagiging totoo tayo sa ating sarili. Huwag tayong masyadong magkaroon ng expectations sa Pasko. Dahil may kagandahan din ang pagdaan sa bawat yugto ng taon na hindi laging nagmamadaling makarating sa susunod. Yung iba na nga dyan, November pa, ayan na. Nangangarag-ngarag na dahil magba-Valentine's na lang. Valentine's agad. Hindi ba mas makahulugan ang Pasko kapag dumating ito sa tamang panahon? Matapos nating maalala kung sino ang wala na at mas mapahalagahan kung sino ang kasama pa natin. Hindi ba? Naisip nyo ba yun? Sana naman. Hindi po natin kinukontra yung mga nagsiselebrate ng maaga sa Pasko. Ito lang po ay isang alternatibong pag-iisip. Para naman mas magiging practical tayo at hindi tayo masyadong nagiging aligaga. Dapat kalmante lang tayo pagdating ng Pasko. Diba? Tahimik lang. Huwag muna tayong mag-Christmas lights. Huwag tayong may pa-Christmas trip pa. Diba? Tapos nandyan na si Santa Claus. Huwag muna yan. Ay, hindi naman yan mali. Yan ay isang
3: aray ko.
2: At aray mo. Pakak. Diba? Naisip niyo rin ba yun? O, kasi matagal ko na naisip yan eh. Actually, mga 2016 ko pa ginawa ng mga, meron tayong mga ganyang mga vlogs. B-L-O-G, hindi pa vlog ha. Vlogs pa lang noon. Ay, good evening daw. Pa-shoutout kay Joel, Jomar, Joseph, Choayong, at ang family de los Reyes. Diyan po naman sa Fatima Zone 7. Thank you so much sa inyong pag-aabang. At sana naman ay maaliwalas ang gabi ngayon. Araw ng mga chismosa. O hindi pa late ha? Pwede pa kayong dumayo ng chismis. Siguraduhin nyo lang na maayos ng inyong mga bahay-bahay. Diba? Yung iba kasi dumadayo ng chismis, hindi pa nila naaayos yung kusina nila. Dapat pag maayos sa kana. Kanon? Yes, it's a Tuesday. Araw ng mga chismosa. At araw din naman ang mga ma-artist. Araw din ang mga choosy. So, parang pareho lang yun, choosy tsaka ma-arte. O kaya nga Tuesday tsaka ma-artist. O, diba? Aning hotline 0961-447-3923. Sabi ni Mandy, totoo yan tita, susubukan ko, pipigilan ko ang aking sarili na magpatugtog ng Christmas song. Saka na, pwede po ba November 15? Ay, tumawad ka pa. Okay lang, di ba? Nasa'yo yan. November 15. Ay, ito na naman si Shelamay. Sabi ni Shelamay, ay nako tita, yung mga pamangking ko ngayon, kinikilig na dahil makakakain na naman daw sila ng masarap. Ay, okay naman yan sa mga bata. Actually, Christmas is for children, no? Ang responsibilidad po nating mga adults ay para panatilihin at siguraduhin na maging maayos ang ating celebration. Diba? So, whatever. Kung maisip nyo na, oo nga, maging practical na lang tayo, okay naman yon. Yung iba naman, ay nako, tuloy-tuloy ko pa rin, magpapatugtog na ako. Nandito na nga si Jose Marichan sa bahay. Dito na siya hanggang December. Ano yung karton? Alam nyo bang may nagbibenta ng karton na Jose Marichan? Standy. Oh. Ako, noon pa ito ha, mga 19, mga bago pa mag-year 2000. Merong standy si Jose Marichan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 7:16. Ano pang hinihintay nyo? Pasko? Wow! You're so lucky.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok?
6: Era Hair Regrowth Shampoo.
5: Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok.
6: Era Hair Regrowth Shampoo.
5: Pinapalusok din ang mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok.
6: Era Hair Regrowth Shampoo.
5: 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
6: Era Hair Regrowth Shampoo.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
18: Kilabot ng mga dalaga
19: dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot, Pesh? Hindi ako.
14: Makinis true.
1: Firmang walat.
13: At parang vatang-vata
7: dahil sa ERA.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
4: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
5: Ako si Salvador.
12: Sa gabi ay
0: si Saldi na.
18: Malatyosa ang ganda
0: dahil sa ERA.
20: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
21: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyang tayo! Kay Luyang tayo!
22: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
23: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
24: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: Fulyana Show! Fulyana Show!
1: Hola, hola, hola. Ang oras, alas 7:37 na po sa Pilipinas. At dito po sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para maghapunan, paliguan ng mga maasim na mga bagay. Siyempre, pakainin ng ating mga lolo at mga lola. At i-chat na si Joa. Kumain na yo. Tapos hindi sumasagot. Away na yan. Yes, it's 7:30. Ah, 38. Ayan. Kumusta naman ang panahon ngayon? Siguro palagi kayo magtatanong yan. Kasi nakasalalay po ang ating mga pang-araw-araw na buhay sa takbo ng panahon. At medyo

kung ano ang epekto ng bagyong Pilandok sa Pilipinas. Ganon. Talagang nakiki-ex ka na rin. Well, ang sabi ng mga ex ko dyan sa Pag-asa, may magandang balita. Hindi na direktang tatama o magla-landfall sa Pilipinas ang Tropical Storm Pilandok. Ayon sa pinakahuling pagtataya nila, nananatili itong malayo sa kalupaan ng bansa at mababa ang posibilidad na direktang makaapekto sa anumang bahagi ng Pilipinas. Kaya sabi nila, ayan tita ha, siguro dapat magpasalamat kayo sa amin kasi hindi namin pinatuloy si Pilandok. Ah, ganun. Ah, sige. Sabi ko sa kanila, pag nakita-kita, edi, ikikiss ko silang lahat. Although, meron din itong epekto, no? Ang habagat o southwest monsoon, alam nyo na yan, ang pangunahing nagdudulot ng epekto sa bansa. At maaari itong magdala ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, lalong-lalo doon sa Central Luzon. Naku po! Talaga namang ang lalim ng tubig. Sobra. Kaya kung meron kayong mga kamag-anak sa Central Luzon, sa Metro Manila, sa may Calabar Zone, lalong-lalo na sa Batangas area, kumustahin nyo naman. Paano kumustahin? Kumusta ang bahat dyan? Oo, gawin na lang nating medyo very light. Para, kasi ang bigat din kasi yung biglang mabahaan, di ba? Alam natin yan. So, merong mga malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. At meron din namang pabugso-bugsong thunderstorm sa iba't ibang lugar. Merong maulan at minsang maalon na karagatan, lalo na sa mga baybaying lugar. At meron ding posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Sa ngayon ha, walang tropical cyclone wind signal na nakataas dahil kay Pilandok. Para naman sa Kabicolan, sabi ng mga ex ko dyan sa Pag-asa, hindi inaasahang direktang epekto ng malalakas na hangin mula mismo kay Pilandok. Gayunpaman, dahil sa umiiral na weather system, posible pa rin ang maulap na kalangitan, mga pag-ulan at localized thunderstorms. May bago ba? Wala naman. Ganun palagi nangyayari. Dito nga sa may Camarines Norte, Camarines Sur, napakainit pa rin. Sa madaling salita, ang Pilandok ay malayo ha at walang direktang landfall threat. At ang habagat, ito ang dapat nating bantayan dahil ito ang pangunahing sanhi ng pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa ngayon. At marami namang na-curious, sabi ni Jose Marie, ewan ko kung tiyan ang apelido nito. Ayan na ha, meron na namang itago sa pangalang Jose Marie. Sabi niya, tita, may ibig sabihin ba ang salitang Pilandok sa Pilipino? Well, ayon sa aking pagsaliksik, talagang nagsaliksik ako ha. At sa aking pagbabaraha, sa pagbabalasa ng aking mga balaha, ay natuklasan kong oo. Ang Pilandok ay may kahulugan sa Filipino. Bagamat mas kilala ito bilang salitang ginagamit sa ilang wikang Pilipino, lalo na sa Mindanao kung saan ako ipinanganak. Wow, talagang ipinagyabang. Sure! Ang Pilandok ay tumutukoy sa mouse deer o yung maliit na uri ng usa. Sa Pilipinas, kilala rin ito sa mga kwentong bayan bilang isang matalino, tuso, at maparaan na karakter. Sa kwentong bayan ng mga Maranao, halimbawa, si Pilandok ay isang uri ng trickster hero. Parang si Juan Tamad o Juan Pusong sa ibang tradisyon, pero mas kilala sa kanyang talino at pagiging tuso o yung wais. O nakakapanlamang siya na hindi niya na talaga sinasadya dahil nasa karakter.

Karakter na niya yun. Yun yung ibig sabihin ng tuso. Hindi naman talaga nila ginustong maging tuso, pero nasa karakter nila yan. Yan daw si Pilandok. Kaya pag sinabi mong Pilandok, maaari itong nagpapahiwatig ng maliit na usa o mouse deer. Pwede rin itong magpahiwatig ng matalino at maparaan. Pwede rin tuso o palabiro. Depende sa konteksto. At depende na rin kung ano ang dating sa inyo. Kung ito ba'y negatibo o di kaya naman positibo. Sa madaling salita, maliit man ang Pilandok, hindi basta-basta. Madalas talino ang kanyang sandata. Ayan, naalala tuloy natin si Pilandok. Dahil yan ang ipinangalan. International name yata yun, di ba? Yun bang international name? Ay, hindi. Sa Philippines lang yun. Ah, okay. Buti na lang yung mga halaman sumasagot. Alam na alam nila. Hindi. Di ba? Anong mararamdaman mo kung sinagot ka ng halaman sa tanong mo? The Gina Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio. Tabako, One Radio Diet. Biglang merong humuni. Sorry naman.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tito Poyana Show!
2: Yeah. Oh yeah! Welcome sa panghuling oras ng The Tito Poyana Show. On a Tuesday, at ang pinaka-unang araw ng Setyembre. May iba dyan, hindi sa mga paniwala. Ha? September na ba? I can't believe it! Hello? At syempre, meron na tayong binigay sa inyong kaisipan na sana ay iwasan muna natin na gawing Setyembre ang simula ng Pasko. Para na rin po yan sa kabutihan ng ating mental health. Sabi! At sa panahon ito, alam natin na magiging masyadong ma-traffic kahit saan ka pumunta. May traffic dito, may traffic doon. Lalo na ngayon na nagkakaroon ng matinding pagbaha sa may Central Luzon. Meron ngayon isang motorista sa sobrang tagal na raw niya sa San Simon. Isa po yan sa mga unang bayan ng paghalimbawa papunta ka ng Baguio. Isa yan sa mga pinakaunang bayan, di ba? Eh, ang tagal doon talaga nag-ipon lahat ang traffic. Sa tagal daw, natuto na siyang magkapangpangan. Ganun. At sa mga nakaraang taon din, talagang maraming mga taong nakaranas ng ma-stranded, di ba? Iba yung feeling. Ako actually naranasan ko rin yan. Umalis ako ng Laguna, siguro mga 5 o'clock in the afternoon. Kasi meron pa akong mga affairs.
1: Affairs?
2: Actually, ang call time ko ay 8 o'clock. So, tama-tama lang. Hindi ko akalain na biglang nagkaroon pala ng matinding pagbaha sa may South Luzon Express. Yung SLEX, no? Biruin nyo ba naman? Madaling araw na, nasa may Alabang pa kami. Ganon katindi. At naging katsika ko na lahat yung mga pasahero. Di ba pa hindi ma-board? Kasi para ka talagang na hostage, di ba? Hindi ka makagalaw. Nasa gitna ka ng traffic sa isang expressway. Hindi ka makagalaw. So ano pang gagawin mo? Makipag-chikahan na lang. Eh yung panahon na yon, wala pang cellphone. Naku po. Meron na yata, pero yung parang kasing laki pa ng sapatos. Hindi ako nagbibit-bit nun. Kasi sa na yun eh. Nakakalok. Anyway, siguro mas maging maganda kung i-practice natin ang ating patience. Diba? Kasi ang pagiging pasensyoso, hindi yan likas na katangian lang. Isa itong kasanayan na pwedeng pag-aralan at sanayin natin ating mga sarili. Parang muscles din yan. Habang ginagamit, mas lumalakas. I love your abs. Char. Una siguro natin gawin ay dapat matuto tayong huminto bago mag-react. Diba? Pag naiirita ka, huwag agad magsalita o kumilos. Subukan mo ng simpleng formula. Hinto. Hinga. Isip. Saka kumilos. Kahit 10 segundo lang ay malaking bagay yan. Maraming problema ang nagsisimula sa reaksyong mas mabilis kesa pag-iisip. At dapat din sigurong kilalanin kung ano ang nagpapabilis ng ating init ng ulo. Tanungin natin ang ating sarili. Nainip ba ako kapag gutom o pagod? Nainis ba ako kapag feeling ko hindi ako nirespeto? Gusto ka bang laging nasusunod ang gusto ko? Nairita ba ako kapag mabaga ng ibang tao? Lalo na pag nasa pila. Kapag alam mo kasi ang mga triggers, mas kaya mong kontrolin ang iyong sarili. At syempre, tanggapin natin, dapat meron tayong acceptance na hindi natin kontrolado ang lahat ng mga pangyayari. Ito ay isa sa pinakamahirap na aral. Hindi natin kontrolado ang ugali ng ibang tao. Hindi natin kontrolado ang traffic. Hindi natin kontrolado ang pila. Ay nako, eto, hindi talaga natin kontrolado ang panahon. At syempre, ang desisyon ng ibang tao. At hindi rin natin kontrolado ang bilis ng pag-unlad ng isang bagay. Pero, kontrolado natin ang ating reaksyon. Minsan, ang pasensya ay simpleng pagsasabing, hindi ko ito kontrolado, kaya hindi ko hahayaan kontrolin nito ang kapayapaan ko. I will not allow this to ruin my peace. Wow! At sanayin na rin po natin ang ating sarili sa mga maliliit na paghihintay. Huwag laging takasan ng inconvenience. Halimbawa, huwag agad mag-check ng cellphone habang naghihintay. Maghintay muna ng ilang minuto bago sumagot sa nakakainis na mensahe. Huwag agad magreklamo sa pila. Kapag may kausap, hayaan mo muna siyang matapos. Small patience always builds big patience. Tandaan, ang bawat tao ay may sariling pinagdadaanan. Baka ang mabagal na kahera ay pagod na. Baka ang masungit mong kausap ay may mabigat na problema. Baka ang taong hindi pa nagbabago ay hirap ding labanan ang kanyang sarili. Hindi ibig sabihin ito ay hahayain mo na lang na habusuhin ka. Ang pagiging presensyoso o pasensyosa ay hindi pagiging doormat. Matutong maghintay ng hindi nagagalit. May mga bagay na hindi minamadali. Paghilom, pagmamahal, tagumpay, pagbabago, pagtanda, pagpapatawad. Minsan gusto natin ang sagot ay ngayon na. Pero may mga bagay na ang sagot ay hindi pa! Ang pagiging pasensyoso o pasensyosa ay ang kakayahang mabuhay ng maayos habang hinihintay ang panahon na. Isang simpleng daily practice, ha? Sa tuwing maiinis ka, sabihin mo sa iyong sarili, hindi lahat ng bagay ay nangangailangan ng agarang reaksyon. Paulit-ulit. Hindi lahat ng bagay ay nangangailangan ng agarang reaksyon. At idagdag mo, pwede akong mainis nang hindi nagiging masamang tao, pero pwede rin akong huminga bago ako magsalita. Ang pasensya ay hindi kawalan ng galit. Ito ay ang kakayahang piliin ang tamang reaksyon kahit may dahilan kang magalit. At tandaan, ha, mga Mars, mga ninang kong puyat. Hindi porket mabilis kang uminit, kailangan mabilis ka ring sumabog. Ganun lang yun. So, patience. Hindi pasyente, ha? Dahil hindi siya patient, naging patient siya. Dahil hindi siya pasyensyosa, naging pasyente siya. Or pwede yan, ano? Diba? Dapat nagpapasensya ka rin pagtatawid sa kalye. Bakit ka magmamadali? Oh, dahil hindi ka naging patient sa paghihintay mo na mag-turn red ang traffic light, ayun, naging patient ka. Naging pasyente ka tuloy. Iwasan natin yan, ha? Always keep your cool at chill-chill lang. Take it easy. Have a juicy. Oh. Luma na yan, ah. Luma na yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 10 minutes after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
19: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
11: and other skin problems.
12: High quality na sa murang halaga.
13: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
14: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
16: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
22: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
23: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
24: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: em horas, alas 8:32. Ibig sabihin, bispiras na ngayon ng Miyerkules. Oh yes, gabi-gabi bispiras, araw-araw bispiras din, diba? Iba kasi excited lang sila, halimbawa bispiras ng fiesta, bispiras ng Pasko, ng New Year, ng Valentine. Pero bispiras po araw-araw, bispiras ng bawat susunod na araw. Ganon. Maya-maya lang, undas na. Ay, nasa na nga pala si Alulong? Parang... yung gumaganon. Di ba last year meron tayo? Ah, baka ano pa, nasa kagubatan pa. Nasa kagubatan pa si Alulong. Malapit na po siya, siguro mga October. Masyado din naman kasing early kung ngayon na. Di ba? Saka na muna yan. At syempre, magtatapos na rin po ang Ghost Month sa September 11 ba yun? O at least tapos na tayo dyan sa mga Ghost Month na yan. Ang hirap mabuhay sa mundo. Ang daming celebrasyon. Ang dami nating dapat gawin. Ang dami nating dapat malaman. Pero higit sa lahat, ang dami nating dapat kainin. Marami po akong mga gustong lafangin na mga foodamba. Diba? Like for example, Baked Alaska. I'd love to eat Baked Alaska. Kanoin. Alam mo yung Baked Alaska? Cake lang yun. Pero binalutan ng ice cream. Nilagyan ng merang. Tapos, binake uli. Gusto kong malaman kung matutunaw ba yung ice cream sa loob. Kanoy. O, pinalakpakan. Gusto ko rin kumain ng mga Indonesian food. Malaysian food. Gusto ko yun. Kasi hindi ko talaga na-try yan in the past. Ano pa? Tawa ng tawa yung mga angels. Forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show. Ang Romald's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh Products, Rejuvian Products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores. At syempre, sa lahat ng mga pamilyang bayan, region-wide. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. And of course, para sa mga magagayon in the City of True Love. Sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. Yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building. Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sana iyan ka naman the Copy Hospital. Visit very soon. Mabalus po. Pink Spa. And of course, muchas gracias. Romald's Dorothy Marketing. 21 years na. Mm-hmm. Kumusta naman po ang pasok ng September sa inyo? Okay lang. Eh sa'yo? Ayos lang. Eh sa'yo?
1: Okay lang.
0: Eh sa'yo? Ayan ang gusto ko. Sana po naman maging maganda, masaya ang ating September. And of course, sana naman kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong first day of September. Hindi naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunan pero mahamutuan. Diyos na ng kahibangan. Nag-iiwan ng mga katagang. Kung maganda ka, maganda siya. Maganda ang kapitbahay nyo. Maganda tayong lahat. Wow! Diba sweet? Ay, nangihintay talaga siya ng punchline. No? Wala, walang punchline. Yun na yun. Maganda tayong lahat. Hi, Tita Ren. Thank you so much for listening in every night. Kumusta na po dyan sa San Carlos, right? Bago ko nga pala makalimutan at bago ako tuloy ang magpaalam, napasyal ba sa inyo yung haze? Yung haze galing daw sa Indonesia, yung nasusunog doon. Malakihan at malawakang pagsunog sa Indonesia. Umaabot na daw dito sa Pilipinas ang haze. O yung usok na may mga kung ano-ano mga kasama. Hindi daw maganda yan para sa mga senior citizens, sa mga bata. Ay, hindi siya maganda kasi para siyang usok na merong dalang mga kung ano-ano.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon?

0: Una, Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.